0: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
1: program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
3: nga waliwo mune
4: Finance Trust Bank
5: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
4: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
7: Okay, ali ku Palifem ali kukola omuntu wa bulijjo webali kulaba nti ate munnange gy'oli era nga okwasaganya bitambula bitya kansubire mukwano gwange bitambulidde ddala ddala bulungi nga we wabibala obanga obibaze ekiro kansubire munango afunye ekiro ekirungi mu ngeri emu oba endala. This is Pearl of Africa Radio. Dakika zigenze genze muko ziti dakika mwenda zivudde ku ssaawa ziri 10 lunaku leero lwakubiri naku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mugwa Agasti oba ogw'omunaana omwaka omuganda mukwano gwanga liita eddaza 2026 kusaidia obusiraamu ku kalenda naku z'omwezi leero ziri 28 omwezi tuli mugwakubiri omwaka 2048 nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tugenda kutambula fena mpaka ssaawa zigenda kubeera emu
0: amagezi luwombo wano mu program entanda kumacha
7: nam onaku lwaleero tugenda kutambulira era ku nsonga nkulu nnyo eri ffe ffenna ffenna mwegendereze nnyo emikwano sere mbisinga bintu bino mbibagamba gyetuba tutambulira eyo tubisanga ne tubiraba ogamba owaate tujja kubisirikira mwegendereze nnyo emikwano wegendereze nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo gye nkomeza omuntu gw'oyita mukwano gwo wegendereze nnyo omuntu gw'ogamba ebyama byo mu bintu ebimu kubisuula abantu era w'oteenyweza oyo gw'obadde oyita mukwano gwo nga mufunye obutakkaanya awo nno ate w'olabira imaani y'omuntu awo olabira imaani y'omuntu weegendereze nnyo emikwano era weegendereze nnyo abantu abakumanyi newegibasi mikwano gyo obasabiranga nnyo Katonda n'abakutaasa wakati nga mufunyeemu obutakkaanya wakati nga mufunye obutakkaanya mwolabira mukwano gw'omutuufu byebimu ku bifu mwolabira mukwano gw'omutuufu n'abadde akulimbalimba olabira mukwano gwo abadde akwagaliza n'abadde atakwagaliza mu kaseera ako obeegenderezanga nnyo osengejjanga nnyo sitatimenti ezikuva mu kamwa ng'ozigamba gw'oyita mukwano gwo omugambanga sitatimenti z'osobola okudifendinga nga mufunye obutakkaanya ng'atandise okugyayo enjala ebintu by'otasobolanga kudifendinga ebyama byo waliwo ebyama biri byennyini nga kituufu kyamakyo osyalingako ne gw'oyita mukwano gwo akaseera we katuuka n'abyasa awono olabira mukwano gwo mutufu olabira mukwano gwo mutufu na atali mutufu era owanga totukanga ko mukaseera ako loli katukamu ojja kakasa nti abantu gye bali mu nsi era ojja kakasa nti abantu si beesigwa mu nsi lojjo kakasa nti abantu si beesigwa mu nsi

Kudun, ekyatonza abantu era ekyatonza amagege kubeera nga Allah asinzibwa, ng'asinzibwa mu bw'omu. Teriiyo muddu ajja tuuka mu maaso ga Allah nga yasinzanga Allah ate n'asinza n'ebirala, oyo nno ayitibwa mushiriku. Era nga teriiyo zambi Allah lye yasunguwalira n'alissaako ebibonerezo eby'olubeerera mu Jahannam nga kugattika ku Allah n'ekintu ekirala kyonna. Mu kusinza Allah, mu kumusaba, mu kwesigamira n'amakubo gonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam ge yayigiriza agalimu okusinza Allah, ibada zirina kukolebwa nga zeetongodde nga za Allah yekka. Tubulaba Allah yawoninga bannabbi n'awoninga ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku kabenje akanene akashiriki, n'amulaga nti la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Bwe kanaakutanda n'okola shiriki, emirimu gyo gyonna gijja kusazibwamu era obeere mu bantu abatagenda kwesiima. Obulamu bwe tulimu bwa kusinza Allah mu kubeera nga Allah tumwawula. Oluvannyuma lw'okubeera mu bulamu buno obw'ensi, waliwo ebitambuza obulamu bwaffe obubuyambako okutebenkera mu nsi nga kye kigambo kya riziki. Era Allah n'atuteerawo amakubo aga riziki mwefunibwa aga halal mu mateeka g'obusiraamu. Omuntu ge yalirunkanidde okubeera ng'anoonyereza mu riziki. Twayogera omulundi ogwayita ensonga Allah kwayisiza riziki okujja. Ekigambo ky'essente kigeraageranye ng'amafuta agabeera mu mmotoka nga bwe gaba tegaliimu, emmotoka tesobola kusitaatinga. Nga bwe gaggwaamu, emmotoka eyimirira. Bwe bulamu bwe tulina, senga bubulamu ssente, senga bubulamu riziki bukaluba. Era nga riziki yafunda wadde n'ekaluba, Allah bw'aba takuyambyeko nnyo osobola okwonoona enzikirizayo. N'ova mu kwesigamira Allah ne weesigamira ebirala. Era nga n'ensonga ezimu ezitwala abantu mu shiriki kwe kunoonya riziki. Abantu bazimbye amasabo ag'emizimbo ne basima ebinnya ebyokuwugiramu nga banoonya ki? Banoonya riziki. Naye waliwo ensonga ennene Allah kwayisiza okwavuwala kw'omuntu. Lwaleero twagala twogere ku nsonga ezireeta obwavu mu bulamu obw'omuntu. Bintu bibiri omukkiriza tebimukuŋŋaanirako n'abeeramu akalungi. Tebatuuka n'omwegayirira ku nsonga z'obusiraamu nga te ssente azirina. Linga mu kodo ya kodo wala n'agwa n'eti. Naga oyo kanaakuwa omutwalo, weebaze Allah, ssente azirina naye takola ki? Tagaba. Kale ebyo na byonna ze zimu ku nsonga ezireeta obuki? Obwavu. Ensonga endala ataka usani ikhraji mali zaka, abantu okwetuulako obutawa zaka kwabo Allah bawadde obusobozi obuwa zaka. Bannange basiraamu, obutawa zaka mu mali Allah gyakuwadde mulyango ogukuleetera obwavu. Njogera ku zakatul mali, zaka eva mu byobugagga, kashi, ebirime byokungudde, ebyobugagga byolina ebibalirirwamu. Kasita weetuulira n'otawa zaka mu maali, Allah akuggulirawo omulyango gw'obwavu. Fa inna dhalika hijabu lilghaithi ala nnas, kiviirako n'enkuba obutatonnya bantu okugaana okuwa zaka, ne kireeta obwavu eri ggwe nnyini maali atawa zaka. N'okaaba twabeera ne ssente awo alina okuwa zaka naye nga tafaayo, adigida budigizi. Bayimaamu bajjajjirira, bayimaamu balya buli zaka era bagamba kugiwaayo basobole oggirya so si kugiseevinga. Zaka bagiwaayo bagikole ki? Bannyiniyo bagirye bagifune. Naye zaka buli we mutagiwa muggulawo obwavu, ne musiba n'enkuba obutatonnya. Olwaliro akasana kemulaba akaaka ne katwakako ffenna, nfuufu naddala bali mu nsi yaffe eno ejjudde enfuufu, ne katwakako ne tukyuma ne kaaka ne mu nsawo. Olwaleero buuza abazadde bameka abamazeeyo sukulu fiizi mu masomero? Byo nga Allah akuwadde omwana omu oyinza okugezaako. Ne Allah baawadde abaana babaweerera buli omwana onya essente waazikola ki? Naye nga Allah kwayisiza okuleeta obwavu bantu kutuulira zaka ne batawa

zakere tobwavu mu mariyo Allah ajja kukombya kubuka obwavu either today or tomorrow. Obwavu buleta enkubo okwesiba obutatonya eri abantu atenga mpaji okuwazaka mpaji yakumeka kusatu mpaji zeddiini vanyuma lweswala zaka naye abantu tebafaayo bali awo balina amaduuka amanene agali mu zaka balina tayirozi balina zehadiweya balina amasamba bali eyo balina kiki naye abantu bawazaka okuwazaka naye attakausu an ikhiraji mali zaka zimu ensonga ezireeta obwavu abantu okwetulako obutawa zaka njogera kwabo Allah bawadde mali Allah bawadde ki bawadde mali ensonga endala attahawun fi badi al-amal au attahawun fi lwajibat abantu okugayalirira okukola emirimu gy'obwetteeka buli lw'onoova okukola emirimu egy'obwetteeka n'ogigayalirira n'obeera mu batasaala sawumu n'etuuka n'otafaayo Allah bye yatulaalikako nga si by'oliko ako kabenje kanene baganda bange temugayaliriranga kye bayita okukola emirimu Allah gye yatulaalikako laba Allah bw'atugamba hadisi al-Qudusi yabuna Adam owange ggwe mwana Adamu tafarragu li ibadati wewe yokole ibada amla sadra khagina nzijuze mu kifuba ky'obugagga yabuna Adam tafarraga li ibadati obudde buweeyo mu kunsinza amla sadra khagina yenda kujuza mu mutima gwo obuki obugagga wa illa tafal bw'onooba tokoze ekyo mala'tu sadraka faqra ngenda kukuleetera obwavu tuli fena ngenda kukuleetera obuki ibada tuziwadde obudde yabuna adamu tafarraga li ibadati wewe yokole ibada Allah ziyakulaalikako amla sadraka gina wasuddu fakraka ngenda kujjuza mu mutima gw'obugagga nkuggalirewo emiryango gy'obwavu wa illa tafal bw'otookola ekyo mala'tu sadraka faqra ngenda kukuleetera mu mutima obwavu sigenda kukuggalirawo mulyango gwabuki gwa bwavu okwewaayo okukola ibaada obutagayalirira mirimu gya bwatteeka bw'aba mukyala yeebikkirire asaale eswala asiibe sente weeri atoole zaka sente weeri agende emakka wakadhalika rajul nabwe kityo omusajja okwewaayo okukola ibaada ntegerekisi nsonga endala eddirira esembayo mu bireeta obwavu al kasalu obugayaavu obugayaavu neweetuulako abanabbi yasaba Allah mukingirize Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min alajizi walkasal kingirize okulemererwa onkingirize okugayaala eggayaalo okwetuulako alkasal obuki obugayaavu riziki tebagigayaaliriramu mu kuginoonya tuleeta bugayaavu mu kunoonya riziki oli awo weebase oli awo oli mu bintu birala nnyo bantu bali mu kukola mu kunoonya maisha wabula ggwe weebisse n'abakyala muli mu ssuuka oli omukyala gw'osembererawo nga tayagala kikumi naye al kasal waliwo abantu b'olabira ddala nga bagayaavu sheikh nga bagayaavu bagayaavu ng'ekimuleetedde obwavu buki bugayaavu teyeefaako baganda yo neebamufaako neebamulwanirira neebamuwa kapito neebamuwa zaka wabula ali awo kusul kasilaani ali awo kasilaani bugayaavu ekiraze ewala ne bwemuteeka ku kawunta nonga leero jangu tutunde omusanga yeebase
Nebo muo mlimu njeduka lieri guwe liberako. Kasita agenda kuzuhuli nasiba u. Tada. Oluwa ngenze kumipira. Neva se ngenze kwa takulani. Hatha kasilani. Olu mtu kusanga muduka sebu. Asibyewo siririe. Asibyewo alimunda yebasi. Nti ono musasuloti. Ono funoti ya chuli. Ono sasula rent? Asali le sawa biri. Afuna uzu eringa ya basufi abakadde. Ajimala ke sawa mukaga. Boyetegerezo mukono. Ogogo kagu malakesa wafuna uzu. Aba ingira muziki tinaga ateterede. Nadayo. Obubulwadde shekhe. Bulwadde bwenyine. Nebasala jama. Negwa afuna ki. Aba ingira muziki. Sana bibulungi mutwe. Nadayo. Baganda bange. Mubimu nabibi ya saba Allah mukingirize al-kasal. Obuchi? Obugayavu. Obugayavu bubi. Bugula obulu wa debu umuliyangu gugu wafu. Abaganda bubu wafu babu tutisana chintwechi. Mporogoma. Gaga wafu mporogoma. Boteru anako. Ikulia. Nego hizo kulabi mporogoma na utula hafu. Yoga yeji. Allahu Akbar, Subhanallah. Oyinza chikola. Kati chivategeza nti teka mwama chi. Zukuka. Kola na manyi. Kola na manyi. Success bajikola chi. Bajikola erera. Teja kusanga busanza obugagga buke. Tebabu sikira. Tata waliva one ngagga wala. Ja kusikira obugagga bwe. Aleka senti. Zonna no ziria. Noda yuku zero. Tata wale kasent. Zonu nana uziria. Notunda mayumba. Notunda matakango. Salako msazi boti. Saga labanyu mizabantu vamo. Echisemba yo. Sinzi la kubude. Tulifena. Almaasi. Au almaasia. Ama zambi. Sawa ufi hakila. Gokoze wakati wune Allah sawa ufi fi hukuki makhlukati. Obebi sobyo byokoze kubaddu noba kabya amaziga. Obono nifu. Omuntu bwe yebagala fi hakilla. Ukiriza Allah bya mwagaza kola. Nabira muharam. Au fi hukuki l'akharin. Obana rumbaga na abalala noba kabya amaziga. Buli akaba ku mutima nga akaba gugulirawo omulyango ogw'ebizibu. Sajja oyo yanzi batali gaggawala. Ezo sente ze yeyagaliramu zaali z'abaana bamulekwa. Sente zange mwe yakola bizinesi. Abalala bakaba gw'osuubira olima ki? Olima ssanyu. Okujeemera Allah ne weetaba mu mazambi. Allah gatayagala. Omuli zina. Kubanga obwenzi ge gamu ku makubo era agaleeta obwavu. Riba. Okulumbagana olutalo Allah lwe yatugaana okuyingiramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq. Allah asobola okumma omuntu riziki neemubula bidhambin yusibuhu olw'ezzambi lye yeebagala. Yo hadisi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna rajula la yuhramu rizq. Allah ammu muntu rizq bidhambin yusibu. Mazambi amekuru wale luge tuweba gade nga gigatulete da okukaba. Antubali mushiriki. Antubali mbwenzi. Antubali muriba. Bantu bali mukutta bantu bayi wa musayi gwa bantu al ma'siya fi haqqi Allah okujemera Allah
oba omuntu okukola ebyonoono eri abaddu abalala eri banne n'abajojobya n'abakaabya amaki n'abakaabya amazika. Bananze mbakuutira nga mmaliriza ebigambo byange bino ebyolwaleero kuzimu ku nsonga Allah kwayisiza okukaaba kw'abantu mu byenfuna. Tuleke amazambi. Amazambi gakosa obuwangazi bw'omuntu. Amazambi gajja baraka mu byenfuna by'omuntu. Amazambi gajja baraka mu riziki Allah gyakuwa. Amazambi gajja baraka mu irimu Allah gyakuwadde. Amazambi gajja baraka ne mu famire yo. Twewala amaki? Amazambi. Twewala amaki? Mirembe gyonna Allah gyazze azikiriza n'agijjako ebyengera kugwa mazambi. Tereka kweyibala nti olaba oli omwononefu Allah amugabiridde. Leka kweyibala nti gundi nga alina ssente anywa sigala anywa enjaga yali mbisi yaga naye alina ssente. Ekyo kye bayita al istidraj. Allah okukola ki? Kutwaliriza. Ayina wakulinze istidraj. Kulindiriza leka kweyibala n'olinga omulaba ayonoona nti alina ssente. Ekyo bakiyita istidraj. Era Allah bw'akikwambaza ekyo. Waliwo omuntu Allah gwawa obuwangaazi obw'okwonoona. Katonda n'awangaaza omuntu obuwangaazi bwe nga kwonoona. Kati alina w'agenda kukyusiza. Liyazdaadu ithma. Akunganya biki? Amalayo. Aleme okubulwako any excuse. Wagambira nti wange Katonda wange wano nalongoosa. Wabula Allah n'amumalayo. Mulimu abantu Allah bawa obuwangaazi nga bwakwonoona. N'amuwangaaza naye nga buli kiseera teyeddako. Ayongera kukola biki? Bikolobero byonoono. Kati nga talina w'agenda kusabira Allah kusonyibwa. Nga buli muntu yenna amukaaba, famire ye mukaaba, abaana bamukaaba, abantu bamukaaba, ono amukaaba, oli amukaaba. Kati nga buli kiringa muntu bw'anajja nga buli omu akukola ki? Akubanja, bakutte omubbi wali ku poliisi. Buli ayita ogundi gwe bakutte. Musajja yanziba piki. Bamukutte, mubanja ssente. Bamukutte, yasigula mukazi wange. Bamukutte, yabbe mwanyi zange. Owa poliisi agamba ki? Abeera mukuwuliriza omusango. Oba ne excuse? Tewali excuse. Newa Katonda.

0: energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Umzadi, abadano ya sumiridi kumulembe, nkwanjulida. Maz Islamic Junior School, sumiru ya kindergarten, dekea, pre-primary, disomesa theology, ne secular, sumiru ya dene boarding, disangi wansanji wali, Kumasaka Road, nga wakaita humafutaga oilcom, dina entertainment room, environment and sedifu, iso wajiso umano kusomu bulonji, baina nevani zitambuza abana, dina swimming lessons. Aba sumiru sabafi, baliku international level, tugabane half basali, Idiaba hizi awasomu opulonji, abazadde bebuwali, Katereke, Chambuzi, Mugongo, Mukono, Nsanji, Sumba, Maya, Chitemu, na Chitokolo, Boloba, na Magoma, Nenda Bingo, Mujemu waandisa abana, ukumanye ebisinga u, bakubireko, kunoti musanvu noti noti, ana mwenda, chienda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musanvu mkaga mkaga, atano, musanvu musatu, abili musatu.
2: Kali, mwebali nyawali ku Pearl of Africa Radio, Mwena mwena abachari kukula ilio mtu wavulijo mwebali nyo mwebali le dala chemukula jiru unji nyo nyo njini dala lunakulubaru waku virimba murumanyi burunji nyo tuwane wanafe aba Regan nga wajina insonga mkwano guange ampliliza ziba tujukiza dachikate ziba nyinji nyo ziba dachika entono tono eshikuru gwe cha kuteka yomatu kuuliliza eshikuru gwe chakusayo munange matu no moyo gwo ulirize ate otegere dokita wali atiride damstruza Pearl of Africa Radio era aina obubaka obwebi obulamu bwakwetikidde chikakatako wena wena okubera nga ate owuliriza dokita nsabula muse kugwanga tutandikirawo
3: mbala musiza nnyo katonda yebale kubakuuma mwenna abasobodde okubeera abalamu Katonda yasobozesa mu byonna era mbalamusa nti olwaleero beruba lwakubiri abamu muwangadde emyaka nga lwogenda okukuza birthday ng'ennaku z'omwezi 11 olyawo owuliriza Katonda yebale kuwangaza ampliriza omulungi nga nsimbuka okuva ku Regan Natural Life Massage and Herbal Center walinga wakaisa enkulungo ya Kabaka ngoyolekero erigenda ku dwaliro lubaga wakaisa ku Stabex Petrol Station kuba nokulagirira awawe sinuri ya mfata Stabex Petrol Station ise kenyumba 23 eyo kunawo mukono gwechengo wetu sangi bwa ampulizo mulungi tuvunaanyizibwa kubyabulamu ekikeera ekinkeeza buli lwakubiri ensisinkana munnango no professor okubeerako mu programu eno amazima kubeera nti buweereza nzize kuweereza nga nkugamba n'okukubiriza nga nkulaga kuuma ebyobulamu ng'ekyomwendo kubanga obulamu bwe bugagga ampulizo mulungi nga sinna kutwala wala nga benkulagiridde ng'atera obulamu bwe bugagga bw'obaako n'enkenyera yonna yonna ng'olina ekirwadde ekikwesimbyemu okumala ebbanga ddene ddala kyesimanyi nekyo nange naye nga tusobola okikeberera ddala mu byuma ebyeikako ensa byaffe nkusaba ositukiremu ng'eyatega ogwekyayi ampulizo mulungi kankuwereyo namba ya simu tukole omukago omukago ogw'okubeera nti oso tukubira n'otubuuza ku ndwadde yonna n'otutegeeza ku kizibu kyonna ekijja kikukozimbya ekijja kikukwataganya ekikulemeseza ekikutambuza wonna wali nga kikwalagana na bulamu ennamba ya simu eri 07 4 5 8 9 8 9 9 twagudde oda njiddamu 07 4 5 8 9 8 9 ogyetegereza bulungi ogiwandiise bulungi eyokubiri Elizero Musamu Mukaga Tano Asatu Mubiri Nkaga Mubiri Nkaga Mumuenda Ezene Namba Otwe Gata Kuruwabi Abramu Nova Kuchobu Uza Oliwara Olumizi Dwebanga Dene Na yengo Echizibu Chikuko Zimbiza Ampulizo Murungi Abantu abamba inendwa dezensigo ngero mulaba amazima azimba gatanye nga ebitundu ebisinga obungi ngebigere bizimbye enyingo zizimbye azimbye bwanawali nga kitegeza obuzito bwensigo amazima zizitoye ekisusse ampulizo mulungi nga ato omulimu gw'ensigo kwe kujja ebintu ebiteetaagisa munda ensigo nkamuze yeekamula ke kasengejja bekazibikira amazima ebitundu bitandika okufuna ate asidi zateetaagisa ng'akamuddwa n'akuddira n'abuna omubiri oyinza okuba osiibwa omubiri gwonna okumala ebbanga ddene era amazima ojja kusisinkana obulwadde nga kireeteddwa nsigo oyinza okukomekereza ng'oluusi ofukaafuka nnyo okufukaafuka abantu abasukaali ke kamu ku bubonero bwabwe n'abantu aba prostate enlargement obanga akatungulu kano akaafu ak'ekisajja myaka 45 ku nkaaga n'okwambuka waggulu kagaziye naye afukaafuka naye ate era n'omuntu ow'ensigo ensigo singa ezibikira osobola okubeera nti atera okunkumunda kumukumu ate omusulo nga mutwa akaavu ddala atera nga guwunya ekivundu kiyitirivu nnyo ampuliza omulungi bw'obanga owulira enkenyero eyo jangu ampuliza omulungi oyinza okuba nga oli eyo olina omugongo ng'amazima omugongo tokyatuula weebaka bwebasi bw'obanga olina w'otudde mu ofiisi oba oli waka omala kuzizika piro obanga bakuteeka mudda n'ekisipi tuyina enkola yaffe eyamasaji ali special ku bitundu ebyo ebyetaagisizza ebikwagala n'omugongo the spinal cord oba enkizi ampuliza omulungi tusobola okukwataganya ne tukuyamba oyinza okuba ng'oli eyo ng'amazima tofuluma nkuba wano nawali ati naye nkwadde naawe omuntu owulidde kye njogedde ku kikyo osobola okweyambisa omukisa n'okuba ssimu zaffe ze nabadde nkuwadde okusooka okugyako nga wakatwegattako awo ngenda kugikwongera oyinza okuba tofuluma bulungi nga okufuluma omala nnaku 2-3 kyabulabe nnyo okuba ng'ate olya naye ng'ate ebyolya totegeera we biraga oluusi n'ozimba gatanya olubuto n'ofulumamu empiiyi n'obeera nga tolina mirembe kubanga okufuluma kya butonde katonda akiteekawo nga kirina kubeera bwe kityo faba regan bw'otukwataganya ampuliza omulungi nga nkyagenda mu maaso n'okunokolayo ezimu ku ndwadde ka nkwongera ennamba ya ssimu gwe yakatwegattako ku pulogulaamu eno gye bayita ensajja ku palo FM ampuliza omulungi wandiika 0748 5 7 8 9 9 eyokubiri eri 0765 3 6 2 6 9 9 onfunyenga kirabo olwaleero betuba tutakwatagana osobola okukuba ssimu kati kubanga ab'okuddamu ebibuuzo emiryango baagigudde dda n'essimu kweri kuba ssimu obeeko ky'obuuza osanyalala omaze ebbanga olina amasanyalaze mayitirivu obanga gajja buli kaseera eyo neba insaculation entambula y'omusaayi embi amazima nga tonaakwolekera kugenda kufuna pressure obanga wagifuna detandiikiriza olwakabone luka amasanyalaza ako awamu ne stroke omuntu asoku sanyalala sanyala buli kaseera omubiri gwonna oba ebitundu ebimu ebiri important amazima ngowulira omukono n'okugulu n'ebitundu ebirala birina amasanyalaze nsonyiwa busonyi kuba simu eyo obadduka zambwa tutandikire ku ggwe ampuliza omulungi sikusika nga nkuleeta nedda nkusika njala kutaasa nkugamba njala kutaakuluzaako ekyo ekibala kikumaze okweyimbamu okumalako omwaka si kyangu nga oli mu mbeera bw'etyo ampuliza omulungi ate era ne bw'oba okuze mu myaka amazima weetaaga okwerabirira emirundi 15 okubisaamu emirundi gye weerabirira ng'oli muvubuka olina okwerwanako ennyo emirundi 15 okusinga ng'okyali mwana muto lwaki kubanga kaabukulu asomba ampuliza omulungi oyinza okuba ng'oli eyo ng'amazima tobitegeera nga bennaggaye nti ng'ofukaafuka oli mwami myaka gikuliridde era ng'ototegeera lwaki tuyina ebyuma tuyina enkola zaffe zino wammanga tukebera betumala okukebera n'ebyuma bikalimagezi omuli scanners ezisikaninga oba ezitangaaza ebuziba nezitulaga kiki kyoli nabagamba juzi ngamba abasawo ku luno niwankubadde naawe oyinza okuba ng'olumizibwa togezangako n'obeera nga ogenze kuleeta kunona bunonyi ddagala wantu kyabulabe nnyo abantu batunda era balanga eddagala n'alinnyonnyola kirikola gwe n'ofubutuka eno n'ogenda n'ogula buguzi ddagala n'onywa oba n'omira ampuliza omulungi awo nja kuteekawo nnyo essira emisuwa n'ebitundu by'omunda ng'ensigo n'ekibumba oyinza obifuwa mu ŋŋombe olw'okubeera nti weekatankira eddagala olifudde ekiddukiro newankubadde naffe tuligaba naye sooka weekebeze emisuwa gy'otegeere gisobola okutambuza eddagala ekyo nno tuliga nitukikola ampuliza omulungi otegeere ekibumba kyo ensigo omutima gusobola okuwanirira eddagala lino libakuwadde lyandiba nga zito nga ligenda kuyinza kwongera kukusogonyola nakugonza nakukubaakuba mubiri naggudobonkanya bigambo njogedde bisajja eryabunnabuddu ampuliza omulungi era singa wandyetaaze okwagala okukeberwa tukwekenneenye bulungi mu byuma byaffe amazima kankuwe ennamba za simu zino otwebuuzeeko otutuukeko tukubeere nga tusobola okukukwataganya mu mulimu gw'okukebera nga tonnakumala kumira bumizi ddagala kudobonkanya nakunafuya mubiri ampuliza omulungi giwandiike 0748527089 ngiddamu 0748527089 eyandyagadde okukukebera okwekenneenya okulaba nga tulaba buli kanyomero konna nga tukozesa scan system ampuliza omulungi eyokubiri eri 0765362692 era bw'ozikuba kati ne bw'ozikuba olunaku olwaleero lwonna amazima tusobola okukuddamu tulina bakakensa ampuliza omulungi nga be nagambye nti abantu abamu bali eyo nga teyafuna stroke nejja buzi nga stroke yajja etunuulira obulamu bw'emisuwa bwebadde etambuliramu nga bugenze bukyukana stroke ekuba ekuba bannange eyinza okukugongobaliza ddala abadde omuntu ayeesobola notani kakuberanga ofuse kateyamba njogira nawe oba njogira no muntu wo bobango ino muntu yenna aliyo ngafuna okusanyalala atanzo kuberanga ulile bigamu tebyatuka atanzo kufuna obutala babulunja laba double vision ekintu kimwachi laba mwe bintu bibiri obatanzo kulaba enzikize yo mtawana nkusaba tumukebere tulabe mbera eyeniso eyinzo kuvako lunabe olwa stroke awamu ne pressure kubanga ndwadde za mutawana ampulizo omulungi nakugambye nti eno service tujja wano okubeeranga twagala oje tumanye Regan tuyina enkola endala ey'okubeeranga betusanga ng'amazima weefumbekezaamu dda eddagala ng'omeza amakerende emyaka 10 omeza amakerende emyaka 3 omeza amakerende omwaka gumu bagakuwadde nga ga buli lunaku oluusi gayamba Yesu okubeeranga gakumaintaininga naye amaanyi gaago sooka weebuuze ng'omuntu ayagala obulamu kubanga obulamu bwe bugagga amakerende ago mmere amakerende si mmere oba eddagala lyonna ery'amaanyi erikugendamu likolebwa kusobola kuyambako okubeeranga ekyuma kisibwamuko naye ate beliyitirira obungi lifuuka ery'obulabe ampuliza omulungi kakibe kyakulebagamba too much of anything is always bad nti ekintu ekisusse kifuuka ekyobulabe njogera lwaki abantu bagamba twogera ku butwa

0: umubiri. Obutwa mubiri bufumbe kedembantu olwebi ebikozesebwa nga biyita mukamwa. Ampulizo omulungi oyinza okuba tubadde na pressure naye nga ate eddagala lyomira lisobola okunaanuula ne ligaziiza ddala emisuwa ne gitandika okubeera nga abatalina pressure ofuna pressure ng'omusaayi guyiikayo buyiisi. Ampulizo omulungi teweemanyiiza nnyo kumira ddagala lyotamanyi nnyo kigenze wala. Mbadde era nkusaba twetaaga tumala okupima tulabe obulamu bwo gwagenza akulirira myaka gwenjogera naawe emisuwa gyo omutima gwo ekibumba awamu n'ensigo n'ebirala byonna biyimiridde bitya. Ampuliza omulungi betukusanga nga wadobonkana dda ng'embeera si nnungi tulina enkola yaffe gye ngenda okubuulira naye nga sinnagikubuulira fe abaafrika ne tusangibwa ng'oyisiza ku nkulungo ya Kabaka ku ngala lya yolekera ng'agenda wali ku Red Cross ekyemmanga waliwo Red Cross ekyengulu waliwo Stabex petrol station eryo ssudo ly'amafuta liyiseewo katono ennyumba emu bbiri ssatu ey'okunaawo amaka gaffe we twagateeka okulindirira era bw'oba obuzeemu katono kankwongere namba za simu gwaya katwegattako. Ampuliza omu nga ngenda okulaga tujja tutya chemicals tulwanyisa tutya eddagala erisusse eryatwalireeta okugongobatako omubiri gwo n'okulumizibwa ennyo mu ndoomu 07 4 5 2 7 8 9 ey'okubiri eri 07 5 3 2 3 2 6 2 6 9 9 9 manyi bulungi nti ebintu bigenda kutambula bulungi taratibo nga waliwo ensonga gitukwataganyiza naawe.
1: Kale tushaline dokita wakati nga agenda kulaba nti ate munnange afundikira akwelekereze tugenda kulaba nti ate munnange tukyalina tukyatambula nenjagadde osooke owulire kano
2: mawulire ku mawulire ebyafaayo
3: all day long
2: okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
3: Yo.
2: Kuwino. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe.
4: This your boy, right?
2: Umzandiga. Yewunyisa.
1: Yowira omanya twolekera wali mu kaseera kali kennyini nnyini mu ngeri emu oba endala so simanyi oba wamazidde okulaba nti weeteekateeka akaseera ke tugenda okulaba nti ate munnange twolekerera ddala mu ngeri emu oba endala wabula njagadde aliko Pearl of Africa Radio nasana kulaba nti ate neyongerayo nnyo nnyini ddala njagadde nsooke tuddeyoko katono nnyo ewa dokita kyenjagala mu dokito essaawa zino agenda kubeera ng'ate ayongera otulagirira wa gwatambuza ebigere alinnya emmotoka alinnya booda alinnya akagaali n'ennyonyi osobola kumusanga wa era agenda kulaba nti ate mukwano gwange akuwa n'ennamba esimu wabula kyentegeddeko nti mwenna abato abakulu abakyala abaami mwenna buli mutera gonna kuligani bagujjanjaba dokita ndowooza kyenjogedde kituufu
0: kujjako abakansa nedda
1: abakansa
0: abakansa nedda
1: kansa tebajja
0: ampuliriza webale mu programu eno entanda bw'ojiwulira teekanga kobotezi kankugambe ebigambo bino nti be tukusanga nga omubiri gwadobonkanadde oba togutegeera enkola endala kangikkaatirize era nkuwa ennamba za simu ku nkomerero ampuliriza omulungi tulina enkola ey'okubeera nga twoza ne tunyumunguza ne tubeera nga tusobola okunaaboola n'okugogola omubiri gwo nga tukoze sisitimu yaffe eya detox ampuliza omulungi be tubeera tusobodde okuteeka mu detox system enkola genda okulaba ng'ovuddemu ebifettette olaba omudagala omungi gwe badoomira owulira ekivundu ekiyinza okuvaamu ampuliza omulungi abantu bangi munda eyo baazigama dda ampuliza omulungi omuntu okugogola omubiri n'ogunyu munguza n'ogwoza kya muwendo osobola okujja nitubeera ntumanya singa tusanga ng'omubiri gwe si mulungi abantu bamu bagonze abantu bamu bagenderera olw'okubeera nti enzijjanjaba tetambulira mu sisitimu ntuufu ayongera bwongezi kumira bumizi ddagala nakulinoonya lonna we liri wali bulidde nkwegayiridde omubiri guwe ekitiibwa obulamu buwe ekitiibwa obulamu bwe bugagga kwata obulamu ng'ensonga fabarigan tukozesa enkola eya detox ne tumala okukutaasa ne tujjamu ne tugogola tuko tukuwa eddagala kiba kyetaagisizza so ampulitiza omulungi nga nkuwa ennamba za ssimu zaffe nga wandyetaaza okukukebera n'okugogola n'okujjanjabwa waliwo abantu abasutama ku toyi nga takyasobola kusutama ng'amagulu geefunyaafunya dda ng'amazima amaviiviri gasobola kweweta tusobola okukozesa ssimu yaffe eya massaagi ali special nitunaabuula ebinywa n'emisuwa eba byekutte ampuliza omulungi zino ze namba zaffe kwenza otusisinkana 0758 58 52 5 8 5 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 waluwe ngalabi yole kilangada kugwaru yerubaga wakaisa suno lia mafuta beta Stabex petrol station amazima wakalisu kake nyumba bili mumakati yao mkono wacha guwe chenguru watu sisinkana okupe kunamba za simu ezo kuatagane baka ilibuzo vyobuza kula mubo totia hapa sawo bade rede okudamu katonda kunja galile utuke bulungi.
1: Amina. Kwenza nyo dokita, oyaona wadi dokita, mkugunno nyo dala kufamba nafi aba Regan, berangate mkwano gwange obe kwata, ogende bakujanja be, obulamu, buwe bugaga, tichikula makulu kubana milioni satu, nengo inovu wadde, na bagenda kukulongosa, oina prostate, nengo inovu kadebu vili kwa akaunti, ngate wa mga yali lila, kitegeza nti buli wulira kakuluma konna kibanga mmotoka abaina mamotoka musobola okulaba nti munange mujulira buli wulire mmotoka ange ekubagana n'otajijja n'otajitwala mu galaji n'encha n'ogaana okugenda ku Sunday fiira ddala ezandibadde enkumi ezandibadde emitwalo ena zifuka emitwalo ataano tolinda kaseera kukubanga mmotoka gibatakanika bakubire kusimzira omusanvu nya munaana ataano mu bbiri nsanvu mu munaana chinana mumwenda oba Airtel endala MTN elizilo musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mumwenda banafe aba Regan berangate muganda wange obe kwata mungeri emu oba endala bajja kuberangate bakujanjaba mumbera yona

0: dire
1: eno ye mbozi umuyise tusagura buri kanyomero
2: tusagura buri kanyomero
1: embozi umuyise embozi umuyise buri kumacha mu program etuyumukeze ekutusibwako
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomese omugati. Atali mune chilise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
4: Kibs miru. Kibs maru mia. Ha, ha, ha, ha. Wasizotia. Wasizotia. Kibs. Kasbira wasizibulu onji. Joshua. Joshua. Tharin. From Uganda.
5: At Kibs. Jamu,
4: USA.
5: Wasizotia. Yechibuka.
4: Ani kibzi nga jibuka.
5: Kavisuwa nga ye sarako na yita kibzi.
4: Ha kibzi. Tuwa ina hundi tuwa jita kibzi radio. Nje girira na kakana kansi mu. Njizane kansi mu. Chibira ngo na yaba kibzi. Ila chibira ngo mujukira. Doza yari onko wakula that radio. It was a WhatsApp. Mana I try to call it. Yari WhatsApp group na inga tuina programs. Nemu kama katole. Nga uriye janasi mama ulire na japu nako. Nalani kama ulire nga sima yeti gendi mu.
5: Wageno kakananga gori mu.
4: Nageno kakananga gendi mu. Nakatani kasibi tegera bulunji. Nakatani kasiga tegera bulunji. Kawaida yuji wa sizotia. Kawaida. Na uri nangeri nyeri ya kawaida.
5: Ni nane janasi meri yunga. In fact, nga pia nabesumise wa mwita kawaida.
4: Kawaida rinya.
5: Ne inze ngafe chituwa mayanganga ye muntu
4: gota malaga manyira kawaida tiba malaga manyira nga manyi kawaida nangi nalimi manyi kawaida linya pati ke na inzo kwa sanga unore linya rieto manya
5: mbae kawaida
4: Joshua thank you so very much tulimumbozi ya Moise mbuli na maulile jobade mbuli na kochechechi wadewo Nongamba chechi genda maso nange nenga kuwa.
5: Nenga vendabi okola bikole ngo manyinti ino kubanga.
4: Prestige.
5: Ilimu ka prestige.
4: Yes, we wow.
5: Echirungu chiki ino kubanga strom tindo kwe chuki ino kubanga mnange o teka teka. Nebu gina wa tete stese muno uichi anga kanda chapati ya sika mandazi mzigire. Echirungu chiki ino kubanga chigazia mu business ye. Nunga studi mo mtindo reso nganti echirise chirimu ka prestige majorin.
4: Chamgaso nyo chamani. Chamgaso nyo.
5: Are chamani dae chiki ino kubanga chuchusa business ye. Kali ino gina kudukeri kulio kumpi.
4: Esupermarket.
5: Kulio kumpi ino waga njara yuka prestige. Ogina kubanga chapati zo amandazi gogino kubanga usika. Nibi itagisa ingano wakina kubango studio mamutindo kwenye unina wakina kubango teka teka cha wakam ama sumerugasha gina maso nukubanga kakalivya doksu makugende tamu gina maso nukubanga ngesembe ila okutuka kukume kero na ama sumeraga tekira tekira bana bato ngabana mba tekira tekira buku keys ka prestige mbaka batere echiri sechi chukina kubanga chia mbomano kubanga ebimo sobesi wabitege ya WNG gwe agenda kubanga mnangu ugenda kuanjulo ugenda gina nemi gati ka prestige tosanye kubango
4: Abagenda
5: ne bagabira kuchia kumigati kumigati manyandi kuliko ni ka prestige
4: mwala wa mubiru ya fumbidwa
5: era bajega mwala wa mubiru
4: ba mu tuteka no ke ka prestige ke mulaba yes
5: bani na ngabakongera
6: mwana abadde akalya
5: kanyo ngabamanya omwana giyagenda giya fumbirwa dalaba mutandira mu muti
6: bora babana bave uwe pamira no shush
4: Mubirumi ya kabi mwe satu.
5: Ya wadara kasipe.
4: Mubiru watu aziza nyo, watu aziza Uganda, watu aziza chikacha chanyabo.
5: Choyo gende ku Uganda.
4: Watu aziza chikacha nyabo mubiru.
6: Bamistani ya mkemiye.
4: Bamkebe romtwe. Bamkebe romtwe.
6: Bamistani ya mkemiye.
4: Tali bulonjo, tali yeka. Tali muntu wategera bulonji.
5: Stani ya wadewa achitaka.
4: Noda kujajawo no mkabasanya kibinyo aizo kwa si jajawo na yeye chentegeza mu myaka
5: biga tuchi yizo kizoko lebo
4: yamle sa mukoseza bambi si birunje bavubuka mu wase
6: ase na bakazi temusa babantu bintu bingi
4: bakazi basanya mu wase
6: na bakazi temusa babantu bintu bingi
4: bali besa sisi tubi

0: Kan kuchukumusimu kutinizu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyarala Bosanyo vamoru saisai Obu gaiza rudarumu Sanyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusimu kutinizu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على إفهام الكل
3: Kano keka sera. Aka programio. Aba chala wazira. Chitofu dala. Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoku Pal FM.
4: Program Aba chala wazira. Yeah.
5: Aba chala wazira.
6: Kumo nsamba kutanya za muenda Pal FM. Hekula elio monte wabuli jo. Asi anze kula msaka.
7: Tisenga mutunulia process Allah ya gaba hatia na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bali olaba na mwandu Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba emyezena nga atude kubwa na mwandu ya idaye atule emyezena mumakagaba
4: abachala bazira
7: echimu tuzisa emyezena chichi tusobola kutunulira na mwandu ono tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugo ya genze waite emyeze satu adaba gambe banage runorubuto weni na ruwa mgenzi
4: abachala bazira
7: kati omchalo ono na mwandu taina kuhisi wabu wikuluwa kubanya bazara mwara
6: echivite chijia uchibi
7: echivite chijia uchibi Allah ya kula gira vana ba mumba mubalabirire bale megamanti munange tata wafuwe ya fa tetu danga mkufuna kumunogwa nusu tetu somi
6: marambe mari ya mwale kwa mwe mwekebile
7: abana bali ku street
4: abachala bazira bururu naku Monday to Friday okuvaku sawa musambo paka sawa muenda izaka ungezi
6: Right, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibye tano mulunje ya komide kumokote, hagwa chikumu msambwa kutanizu muenda. Pal FM, hekula iri umontu wa walijo, asia nze kula msako. Nechila msisingira dara hakuba ichechitiwa. Chitale nyo wa freedom kama katunda bagumie, hati ndaba nafeba juru demio uja wajira mzajisa. Na kuzo mwezi ziri kumi na lumu, omwezi ugu mnano, mwaka biri abiri mkaga. Matinda majivuga wa shiwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Tumusinze, tumusabe, tumwega ilide. Allah ina nyini matendo unkwaniriza ya najwa sinzira kubanga otumbu de lio maandu bai taki Saudi Arabia webali kubanga otumbu de banafabali muungereza Moses Chazemu Isa Rukaka haji ni hajat kasoma webali kubanga amotumbu de abali mu Amerika mwasu ze mutia mugamba mutia chimanyi wabamu wakazuku kasimanyi na inga kari chonache chiri na inga mubira kupale FM mbaga libita nkanika Ndala babira mu program abachala bazira. Nakola lero omulonje yampuliriza omuchala yamazeddo okubanga atuuse wano ogutugenda okutambula naye mu kitondo kyaffe ekisooka. Yani abeera wakola ki byonna birindirire ajja kubanga mwana watu akubuulira butyabulamu bwe butambudde. Ebintu bino tubireeta tusobole okubanga tunywera tusobole okuguma tusobole okukola. Ate tolowooza nti gwe tojja kugezesebwa mu bulamu bw'ensi eno so ekigezo kiba kikutuuseeko omumanya bumanya nti si gwasoose bangi babiyiseemu oba tubiyiseemu naye ne tubivuunuka tutya tolowooza nti mu dduniya ogenda kusanga mbeera ya muswetwe ate tolowooza nti dduniya ogenda giwangaalako ng'oli mu bulumi nedda era mungu alina waakuweera n'owewukako byonna ki ekitutaasa kubanga twegayirira oyo yatutonda nnyini buyinza yakole guru kutali mpaji netubanga tumutia mubukakafu boku mutia na bwe kityo okiriza omulonzi ampuliriza haja tiaberenga akula masako haja tisembelele muzindalo
5: okay abamuliriza ba baparo baparo ba Africa
6: sembeza katebe mukwano
5: abahuririza ba paro ba Africa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: kansubire nti muri bulungi amanya bampita nyiragwiza hajati nyiragwiza njogera jemba
6: hajati nyiragwiza Hanifa
5: obajembera mu kibuga
6: cyane nacyo yagalo twangirira ko feto kutagere cyo tujyo tambula nacyo
5: okay nga sangibwa wanena mu ngona oba wensinzira oba wembera
6: jo vude oli mucyaro wangalira na mu ngona
5: emviride wano ena mu ngona wempangalira
6: nsayi sokula bajati
5: nango
6: okusangaye okay hajati yamazedde okubanga kalide emabega w'emizindo gya radio pal bamwita hajati nyirangwiza hanif
5: erinyari kuremedde
6: ddala nyirangwiza
5: nyirangwiza na nyiragwiza
6: nyiragwiza
5: yes
6: andifananye
5: nyirangwiza
6: ntawanyiza nange mbafana na abeyo Mashallah. Tujja kuba tubitegeera. King Travels Sports Consultant bakutegeza nti nno omuntu kyakyatambula nga tamanyi gy'alaga. Togeza n'olinnya ennyonyi nga tosomeddwa wa gy'olaga naddala mu byensoma mu byokkola. Mu byensoma bagaye mu byensoma mu byokkola n'ebyobulambuzi mu mawanga ge bweru. Aba King Sports Consultant bebuzibwako abakuwa magezi abagala okukola mu taki n'ensi endala King Travels sports consultant bakugu mukuteekateekera visa oyagala genda Canada America Germany Netherlands Italy South Africa Egypt n'ensi endala baga nti mwana watu bekwate bakukolera ku bulungi n'ofuna passport yo basange kuna jana kumbi naja shopping center bali ku 0 nya nsambu mwenda sato msambu wasembio 0 msambu msambu sato tano mtu anabili mubili chenda mwenda beranga obe kwata obula mbutambulire dala abalonzi nyanyanyanyi dala hajati nsanyi sokula bako
5: nsanyi sokusanga
6: nyina guiza nsanyi sokula ba njagala tutegera uliriza Pearl FM ayagala kutegera omchala nyina guiza hanifa yani obulamu bw'okutandika okutegeera buzze butambula butya
5: okay abahuririza ba Pearl of Africa mwekomere ku mukuto like because nti byamugenda okuwulira abamu bigenda basanyusa ate nga bigenda basanyusa olw'ensonga nti kiba kirungi nnyo sometimes n'osinkanako ku bantu abali strong abamanyi nti osobola okuva mu oba mu kizibu oba mu buzibu n'ofuna ebirungi oba abamanyi nti wofuna ekibi oba ekizibu oba challenge yona olina okukkiriza nti ekibi kijja n'ekirungi so n'olwekyo hajati abantu bandiyagadde kikyemba mbagamba
6: nyiragweza azaalibwawa
5: azaalibwa Kisoro Kisoro district ya mugomborora gye bayita Nyarusiza era oweyo yenna ari kuno ari ku Pearl of Africa ngo Vaxoro district era obasobola kitegera kastaburira nti azaalibwa mugomborora Nyarusiza abategerera nti oyo wa waka era kyemanyi fetwe yagara no trebu ya fetwe yagara wohurira muno oba n'omusango busanzi mukubo oba ne ku mirimu gy'okolera n'olabanga omuntu we wamwazze ku services zamwe osanyuka kale nze ne kuba kumusinkana nenda babulabirira
6: oli tribe ki
5: kuba amanya gaffe gogereta goka omanya
6: oli tribe ki
5: ndi mufumbira
6: oli mufumbira okay nyiragwiza okutandika okutegeranga ine emyaka ebiri esatu okusoma kwe bulamu bwe buze butambula butya
5: wenyine nyine okutandika okutegeera kuba nti mu biseera nze we nakulira okutandika okutegeera nk'omwana bw'anagamba nti agenda ku ssomero ndoboza nk'abaana baffe be tuzadde webagendedde ku ssomero. In fact kati nze benzadde waweza emyaka ebiri n'emyezi ena bagenda ku ssomero. Nze mutute nga nze njagala nga nfuddeyo bikozi bye byala ebirooto byange. Buli kyesaafu na kyonna mba nkyagaliza omwana nga akole ki akifune. Naye ngaffe ekifu ky'okugenda ku ssomero nga olina emyaka esatu, in fact watu wagenderaga nka ku munaana mukaaga ate ng'olaba sinze mukule nnyo naye embeera because ntinze okulu okwange kuze ne mami wange because nti daddy wange yafanga ndi muto ddala nefesiye sigimanyi bulungi
6: ya tatawo
5: okujjako ng'ola ndaza ekifaanana ngaye daddy we yarafaana noono oba gwebityo naye nze nk'omuntu simumanyi ate nga siganto oba toba mama yanzaala oba bana bakyala ntoba azadderi oba omwana tamuzaali
6: yabazaala abaana bameka
5: yatuzaala abaana bana ate mu maka
6: mutaata omu oli mwana wakumeka
5: nze ndi first born wa mami wange
6: oli first born oli first born mama yasooka kuzaala eno wekka tata naafa nga tonabakkula
5: mama yanzaala nazaala like warolabyeko bana abakyala nga azaala omwana wabanga wa myezi nk'ena n'afuna olubuto kateyo yenzaala ya mama wange
6: mwena abaana yabazaala mutaata omu mwami ani oyo omugenzi
5: omugenzi bamuyita kwizaagira
6: yali omugenzi taata mama yakyali mulamu
5: anyirira nka wetunyirira kozi nakula nembeera maama weddala
6: masha allah omulabiridde teyejjusa nkulaba onyirira
5: ddalateyejjusa kunzaala bannaayi
6: notandika okusoma
5: nentandika kati nga okusoma kwaffe nga nze amagezi gongayina naye ng'okubeera mu kilaasi eiza nja kuba sirina penso oba sirina kitabo kyovola walwaki naye mu budde buno nze ne wansinkana omwana nga simumanyi ng'ali mu kkubo nga simumanyi neemulaba mu budde abaana balala bandibadde ku ssomero kisobola okuntwalira obudde n'empaakinga emmotoka yange wali neemuyita neemubuuza ngu olagawa nga toli ku ssomero ate ng'oli mu yunifoomu genda waka kiki bangobye bakubanja sente emeka hajjat omwana nembaga simumanyi nga sente ze bamuwanja nzisobola nzirina mu nsawo
6: eyo tujja kuddayo
5: okitegeera
6: wasomanga nga tolina penso tolina kalaamu embeera yakina ku ddala mama naafubako naakusomesa
5: nansomesa nantuusa weyasobola naye nga neera okubeera mu kilaasi nga ebintu byonna mbirina ngoba requirements yonna ngirina nga kizibu naye nga requirements kyolowooza bakwatanga ekitabo ekirambu
6: nebakisalamu kituufu
5: okitegedde ekintu ekyo kati ng'alina okunsaliramu n'emuganda wange mu kitabo
6: buli omu atwaleko akatundu
5: kati nga ebyo ebiseera ng'abaana bonna tebali bulungi okusinga nga sife abanaku abasembayo feka nga tusinka naye abanaku
6: bannaffe
5: kweyanga ekitabo oba otokiwandiiseeko supiidi erinnya era bajja kibba ogenda obeera mu kiraasi kati nga basobola omwana omulala kuba nali neeyisa bulungi alhamdulillah okuva buto neebaza ala nti abantu banjagala banjagala sina gwe nsinkana nabanga tanjagala
6: tata mukufa yali akola mulimu ki naye yaitaina
5: yali mulimu yafiira muno mu kibuga in fact nze n'amala lugadadi wange simanyi gye gali naye ng'ekyomukisa omulungi munamungona mwembeera ate bwe nazimbira ddala ndi butuuze
6: mwebaziika taata
5: ate bandaga mwebaziika taata abamuziika oba baaliwo nka bataata wange abalala biki biki
6: bagamba yafaaki
5: amasasi kawolaba bino byebabeera
6: ebyentalo
5: oba kampeyini oba bikiwa ebikyo yali mudduka ly'omuyindawo mu kibuga tata yali mwami mukozi
6: bambe
5: lwakuba sometimes nti abantu tuzaalibwa mu famire embe zitalina kisa then omuzadde waaba afudde abantu ne baba nga tebasobola kuhandolinga oba namwandu oba abaana abasigadde
6: kitufu tata yagenda okufanga muli Kampala ne mama
5: no
6: mama yali mukyalo nga tata akolera Kampala tata yajjanga buzi mukyalo mama ne bakamutema nti bawafudde
5: tata ne bamuzike
6: ne bamuziki tewali butwala maiti
5: kubanga kubafanga banchi baba kwa masasi nga baba nchibanchi kati poliwe baba zikanga onke na mungu na wakuro baba iste wabatia awawe waliwe andago na andagao masika batata wa mwamu na iba alibanchi kubasi maga busimye chinya ni baba teka munga banchi
6: kati mama nakukomi yako mukirasi je yasobola
5: mama nakukomi yako mukirasi je yasobola kyo mukisomulungi nze wanowe nakula nene zayo
6: mukusoma
5: yes.
6: Oh dear, no soma.
5: Ne soma.
6: No funa degree.
5: Degree sasobola jitu.
6: Wafuna diploma.
5: Olwensonga na yo sasobola jitu kako na koma ko certificate. Because ti obuzibu we bwajira, wano mumbere mbi temwesobola ekitabo pen kati ngoyinza okusoma lero encha notagenda. Atenga mama ngebyo kusoma ebyo. Gabira banka kweji arabya ne wandi badenga nabazadde abara ku kyalo wali we batyo abawansa
6: mukasera kwa somera mungu okusoma tebakuvalio inga nyo
5: yes
6: oliaga
5: eranga inzokera kumacha nakugamba kera wetike emiti jino kola bino
6: munimiro
5: kati nari mukozi nga ekintu kyongambye we kituuka kwa nchikola speed kate che chinta tele chinde meso okusoma mungere mu bendala kubanga mama amanyi nti
6: wali omukolera
5: yes nakute ndimiro ya gundi ngenda jirima bagenda tuwe mitwale ebiri
6: ne mugenda mwina
5: ugenda kusoma ugenda soma bichi nga kugamba tukere tugenda tulime kusomera ugenda gendedda urusi ngo soma after lunch kumachanga te wasomi ugendera mu bana abaddayo abavo kudie mere chemisana ubo warusomede ko mucyaro mayemere mucyaro musoma ne mugende wakane
6: mubera dawaji
5: aha ne muddayo ne mudda kusomera kati ngo rusi ngendera mwabo abaddayo nganze wana muddo go
6: kumachanga naye ngo sose kumuyamba ko ekipaka sike yakutte
5: alhamdulillah tozane sala zeze ndiko
6: nemugenda mupakasa naagula ke kalamu nekitabo nimufuna kaako okulya
5: obadde tobirina encha nogenda nabyo omulimu mwagumaze babasa
6: mama yasobola okugumira maka gabanga maze okufa
5: mpaka neka kati
6: teyasobola kufumbirwa
5: teyasobola mpaka neka
6: atenga ya mwali batonga naye mukyala muto nga yali mukyala muzira mungu amusime
5: abakyala beyo nange si
6: tewala bakota ata wakamulala ge yajja mumakaga
5: never
6: abawala muri bameka
5: turi babiri turi basatu turi basatu ya abawala turi basatu no murenzo
6: do murenzo yo murenzo aliridawa
5: umurenzi naye abade mu kibuga naye ayiya beramo mu kibuga musajja
6: naye ali na makaga kati okweza yo kusoma weza yo dingo maze kufumbirwa oba awo mama we yakukomya mu kirasi je yakusukomya
5: amu ngewe fe wari yo character kati obasenga nari president zenandi jewo kubane kakati jeziri
6: character
5: characters z'abantu
6: eh characters eh
5: emize
6: tegedde
5: no dilo omwana w'emyaka 16 owo kucyaro wagundi umwana oyo wa mirimu umwana oyo mukozi umwana oyo kawo bimanye umwana oyo wampisa umwana wagundi muwaro oyo bichi kati wavayo mu omwami lozanga yagara kuwasa
6: eh baga baba na batanetu
5: baba gaba like wenzo vayo wa mkwano gwa mama wo obeye itanti sengawo no wabanga sengawo wadala
6: kwanze
5: kati we na maro okura narabanga sabisima eyo kola saji sima wanonga mazokula chovula banchogera bwentyo
6: mama oya kukomya ko wakukomya wali okuliridde wali okuzemu
5: sinyo
6: anti nawo awoloza nti wali mu myaka angemeka
5: myaka 16
6: myaka 16
5: eno soma eno we basaba 15 kusomero go missinga notaddayo oba wali we mutuse wali ne kitabo kye bakusabye wali class zotu kamunga bakusabye kitabo nga
6: textbook
5: yes obo oba tobulina togenda genda ngosiba waka
6: kati waweze 16
5: wanaweze 16
6: nga bajja bakusaba
5: nga kusoma kuri nko okuganye ndika omukyala ajja Mchara angaja.
6: Wakucharo.
5: Wakucharo. Ya teranga kubera ne mama mundimiro. Teranga na ye.
6: Bamikwano.
5: Tenga bamikwano. Watera bera wana mundimire yo. Kukore miri mujone. Jechipa kasecho. Wafune kasente. Katinga muririza muka mama. Nga mpita. Mama ya itariyo. Mwisera biyange bie dembe. Na teranga kuruka kumikeka. Siri mutambuze. Ne kakati changu ata siri mutambuze. Siri mutambuze. Kati nga wemba siri mundi miro. Wemba siri mundi miro. In fact, nga zofurumi wakanta ambulane mami. Kati nga mba siri mundi miro. Ndina kuwa nga nduka mukeka, oba bitambara. E, nagenda nenso mebie mikono, au nga fiza aganye. Nenso mayo ichume chikube sweta, school sweta, zineze somero.
6: Au fizi wazijo.
5: Ezo koreyo, kukua atagundi, ndi milo zaba.
6: Okay.
5: Kwa mbuge nari mukosi.
6: Leja, leja.
5: Aha. Atene siko makwecho. Nduwemba sera bide, nga mkwata, sente, kamu tuwaro, nengende Kongo. Nensubura ovakedo. Omobisi.
6: Kubiake kumi na umu kage.
5: Yes. Ii, jozuna, bibi natandika bisu, unandozandi wa kuminesatu.
6: Achisoro kumpi osobola okusala wali no ingire Kongo.
5: Osala, wali wo basokera wa waita bunagana kati gowe bigere osobola komao nosubura obyosubura. So oba omazo weza kwa capital obo osobola kuri nye motoka.
6: Ewe yongera yo.
5: Ni we yongera yo ate yo Kongo munda e okufuna ebintu ebya rahisi. Kati nga ndeta ovakedo nga ntekao. Nga wezima ro kwengere waka nga nteka kukube ofe kukubo. Nga baita obagura. Nga mfuna ku sente. Kati nensonda sente zigenda mu somero. Eriebye mikono. Nensoma esweta. Wenamaro zisoma, ne wabawo omukyala. Yabera ngeyo nka ku lwaliro eje Kisoro District nga abera nga alina ebyuma bye ebiwera. Kawe kugenti nali mubuliza ate nga ndi mukozi. Kati omukyala oyo, mwenyini nyini wenasomera. Nane gomba, agambo ni mwana kwa
6: kama. Mgatona wakufumbirwa?
5: Au ndi miti miaka kumineta, anukuminena. Ate wenaigire byuma bino. Nema na mbiga burunji, mchala na ngamba, oja kujanga, usibengo nkore lako, nkuwe nkumisatu. Nkumisatu mwebi ya visera, gazizi towa.
6: Baba.
5: Nkumisatu unga, nso zitu usewaka. Nengura kaka unga, nevinyevka. Nevinyevwe bisekure nentuke wakane mwe ati sure dilo leo tugenda kulia
6: odia
5: katinze wenatuka ngeje myaka rwaki mama teyagaranga ngende kusomero nga ne wengenda nti ndina akarimu kenkoze nkako nende ta sente nganze nzigura memmere
6: mama yale nti wono bera musomero obudde bwo kunonya ka sente tebuli
5: okitegera Kati ngamba nsobola kugenda n'endetezo 13 enkyawe ngenda ku ssomero mba musaze okitegeera
6: sote yabyagala
5: teyabyagala kati ngangenda ngangenda weyo mukyala nga nsiba mukubira esweta nsiba mukubira esweta ku kyuma ekyo nga webuzi bangenda nga panku 13 wemve 13 nga ntambula obutambuzi okudde ewaka nga siga nti njazi tora konkole transport naye chance anyusange nyo ku ekyo nga ezine 13 Orukumi mwe bitanu. Ngogura ko kilo ya kawunga. Yabanga ya nusu bisatu nga hafu ya chikumi mwatanu. Kati ngogura ko kilo ya kawunga. Ugura kevi nyewa. Obe bijanjaro. Ngotwara mudia. Eche chironga mugenda. Nge tugenda kudia na waganda wange.
6: Amina.
5: Ochitege.
6: Ok. Omulonja ampuliriza. Katoveko mwaka kabalo katono nyotu. Chagina maso. Ne hajati sanifa. Nyirangwiza. Tovao.
8: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 0 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumyabili kumina musambu abili tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm
9: munyumbe eno Buli chijulo chitukunganya ati bufumbisa nnunu buli chakulya chilete sanyu kuri nyama nnunji eye gwowo ate mpomu teka mu nnunu nyama binsari atuwolo bwe gutuuka ku nventiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
10: Omanishe wetaga.
11: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona Akole wabari ham.
2: Fungiso wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obu ndibwebo. We teke teke. Lindirida. Fungiso tukole. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.
3: Kamuzanyo nga tuita company zonezo buislamu charity organizations amatendekero gebya njigiriza gawaguru mu Uma corporate games za kutandika nga 3 August 2026 ku IUIU female campus kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mumupira volleyball okuduka okusikomguwa okudukira mukutia sakone mizanye emirala eminyuvu tuzimbobwa seluganda wansa timu yolelo ngokuba kunoti musanvu mwena BM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zuagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
2: Ibisenge tutu bulungi omuli basketball omupira motoka zambaka ibikonde emisinde jichukugo tennis volleyball netball nebirira bingi wano musefe Uganda kukarura Africa wamu na mitara wa mayanja full time sports
4: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi, wakupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basara.
5: Yes. Ajabe rangono wayo.
4: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wacha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Ndaka mtu mkumi. Ache ya sato mwana, talamura bibida.
4: Kaya mtu undira. Ule wafuni wa mbuso mtu undo, ule mtu undira.
5: Yes.
2: Mkatule wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kinenye bia mizanyo. Waluna kula sande, ukufa kusawa mkaga. Waka kusawa manane zini sana. Full time sports. Ibya mizanyo bia marayo. Tubisubwa.
6: Bumu chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obado chimanyi, tikatuo sobulo ukwe wangulile motoka. Kunkumi bidizo ka. Wezi mwa amanyi, ngonywa chokunywa cha rock bomo. Oba silver back. Uwangule bida bebi nene, ne bumu chakala. Season 3, wangule bida bebi sanyusa. Ibi uleza dalobu umbibutano. Mukash, flat screen TVZ, emotoka, pichi pichi, smartphone, kusane free complimentary, okuva mu rock bomo, ne silver back. Cho ino kula changu nyo. Gula buguze chupa ya rock boom over silver back energy drink. Kibira wansi wakasani kila. Cho labayo cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za rock boom. Echo kunga chucho wangude. Osobola kuchidja kuduka liyo neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800 piri muenda muenda 0008 rock boom. Tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto. Aba yonsa. Kusana abimibili. Ejita kula gana na caffeine.
7: Mkabaza nti wevali nyo wevali lidela yunacho sinziro kubango tombude. Omukutu gwa muganzi, ugwa chiku mumsa mwa kutenyezi mwenda pale fe mwekula erio mwontu wabalicho. Zile dachika makumi satu mwenye, eze ganye sawa musambu. Tugenda kutambula dada paka sawa mnana, chitondo cha fechi soka, chari ni nyiranguize. Hajati hanifa guindi na ye, yetu na malati tugenda kufuna umugenyo umalala. Kana watu gambi batia. Wana watu gambe, baka dala family. Kadala family, ngabakulembe dwamu haji Mustafa Kadala, baita abantu mwena okujoku bawo kuduwa ya mchala wawe, mama wabana Hajati Rukaiya na chitende. Egenda kubawo ngenda kuzo mwezi 13 gomwenda, 22 mukaga. Katumu, Luwero, mumakaga, gaba kadebe, makagaba kadeki ya ulida tegeze omulala Sheikh Muhammad Bad Katende aita khalifa omukulu wa twalika Sheikh Ali Mundu bakhalifa mwena bamashehi baimamu bamulidi ne bamulidat okubawo mukusoma edua ya mwanyinawe Hajati Rukaiya na chitende emikolo jiritandike emikolo jiritandika ekironga 12 ogomwenda 2 abiri omukaga esawa 2 nechitundu okusoma dahira enkera nga 13 edua etandika esawa 3 ezo kumacha musabiddu okukwata ebiseera edamu eri 0 damu tunasanyuka nga mutwe gatseko damu eri Sheikh Badi Katende ali ku 0782 55 05 87 oba 0704 55 08 87 bano be bakadala family balangeddwa ya mama wabwe egenda kubeerawo nga 13 ogw'omwenda 2026 wali ekatuumu mu maka g'abakadde baabwe banasanyuka nga mubegaseeko ku mukolo ogwo ogw'okusabira mamaabwe Hajjati Rukaiya Nakitende. Tukyagira maaso ne mukyala Nyirangwiza Hanifa, tutunira jemvudewe bulamu bwe butambudde butya. Hanifa tugamba ku myaka 15 yatandika okuyiga amasweta. Natandika okulanga akolera 13 kuba yakulanga mulekwa mwana ali ne mama we Namwandu. Ekyamugano somo muongerayo mama yali amweyambisa kuba yali mukyala mukozi amuyambe ko college pakasi basobola okubanga bafuna kye bazza eri omumwa. Yakola nnyo gaenti kusomera yagendanga Nurusi nasoma yosa wa musanvu, mama na muyambisa okole mirimu. Watu asembi okwogera ni mchala nifa. Tubadde tuli mu lugendo lwa masweta ba msasule 13. Nenga gati silingi 15 za maranga. Okugula, akaunga, eva, emere na leta ewaka. Anifa tuwe yongereyo. Mm-hmm.
8: Katinga we ndeta like we nkwate ze 13. Netudia kwa lukumu mwa vitano ndu savinga. Anti wabado mbuza, nti kati kapito njijawa, kula chivale chibuza ucho.
7: Kati wasonda anga sentezo mpola.
8: Wasonda anga sentezo mpola. Kati wanatuka echisera, ngada sentezo ange nziri na mu.
7: Wumuchalo yu wakula yu banga chi?
8: Wumuchalo yu nakorela yu dala e banga.
7: Emi yako jijuki.
8: Umbika mwaka.
7: Omwaka gwawira
8: ogwensonga nti nagenda yunga nene miaka 14
7: atandika
8: gwa 15 te wano nali mpeza za 16 nga ngenda atandika gwa 17 jukire bisera queen we yali wane Kampala
7: wa Bungereza
8: awe nagira mu kibuga kata awe navira ko gwo mulimu
7: awo mchalo oyo
8: mchalo
7: no guvako kati wano waliwo bado tugambira nti ku 16 waliwo mchale yajjo kusaba bakufumbirwe ofumbirwe
8: yajja na mpita nanga bakwetaga ke wange mwana wange kawo bimanyi abana kuchalo baba kuza takuzibwa omuka yabongera
7: mwana wa baba wa chalo
8: Tasobera mama odaranga wa kuchalo atajukira fe wafe tisima wanga ti baba waliwe yasengu kana jao fe natu babanganda gendo kwetorora area yo na village yo nanga onalina bwa itono na ina bwa itono sibye bino ti bye byare bilala kati ngo muchara ngamba kwetage waka yantu mamwana nga ngende uwe mama yari tariyo webye seranga mama agenda nasubura ko obugunga bwa muhogo ereyo mukongo den ngabureta na butwara texoro mutawone mukatare ngajya butundira ngabapimanga kirokiro mu buvera kati ngangende uwo muchara ngantuka ngari no mugenye wakagwachaziza ngantura ngangamba tulira kawo atadde omukeka ngantura ngangamba buza ko bagenyi bange bari basaje babiri ngamba buza ko maroba buza ko ngangamba no bana bagenyi babo ngamubuza
7: uvuda lito inacho umanyi
8: banga sina chema ni ngamubuza te bange batya jukiro ori mwana ori
7: mu ate bali mu makage
8: ate nabo in fact ngabakuru ngori nane nsonyi kati nga wejogera kati si kiwanti nali nyenza byogera ruri
7: ngo baganti bange batya
8: inga muuza bange batya te mama because naye namuyitanga mama
7: kuzabera
8: ne mama amuza ate bange batya mama ngangamba babo ono mama abera Kampala zena fumbirwa mwami wo kucyaro kikakwite kufumbirwa makatinda basi kufumbirwa
7: right kitof naye mukasera ako katutwali
8: naye mukasera kufumbirwa okitegera kati ngangamba omwami ono bamuzara wale wagundi nalisi tambulanze nga like nga watuli wanone wali kumasidi nga tombu zebyeyo ngangamba bamuzara nga ungera distance nga antono nga bulijua mpitayo rusi nga tugena mundi nga bamuzara wa unamako muzaigu wa yogera ngera nsoguro mutegera ngangamba bamuzara au na ye bakusima ne ba sister we bakusima uri muwara mukozi uri muwara wampisa tozunga zunga bana basi bazunga ku cyaro ayagara ku wasate ayagara kutwara Kampala ate mwami mugaga agenda gaga waza mama wo oraba embere je muyitamo biki biki atenga nze aho ndabandi burungi
7: abiyogera n'abasajja bawurira oba akukuba kamene
8: aho yasoka nambi ona mara ubusa ko banagambye abagenyi babone mu buza batya nanzi zake mabari nanzi zake mabari mudire dara na ryo kamburire ebyo nangamba togeza no gana kino

0: abari bagaga mu cyaro ngerinye wabo geriri ngabari burungi bari neta karinci tabasobora gukora kipaka zinkafe bafune cyo kurya bo bari neta kerimara ukitegede kati oyo kucyaro bo murabankaci era baba barabanka bagaga na yesa arabakowe natuke no mu kibuga ngandese kuba yandeta mwecyo kiro cyenyine nyine ngusesa sada waka yanga batenda cyogenda kukima waka nze ndi mama wo yagara kumpakanya kwa bino mama wo anabitegerera ajyagana kuba muzadde nange ndi muzadde neka kino ari no kitegera ngakikoze iki ngakiwe ende ngereje yakuma ku mama wo
1: ya kukwata mavumba vumba ovude wakato inacho oze kubuza bagenye atakutayiza
0: kati wenagana ari nabwo yahita ari kasenga wange natuma umwana naga namuyita oronze ndi nakasenge mwantu uziza basibye nawo ndi nganye nzogenda iki nekira nari ntiyabasajya ngakimanye ngabarenze wampitanziruka ngambatya ndoze cyo cyamuretero bo kuroze cyo no wanategera tagenda
1: nakusibira mu kasenge
0: nansibiramo dene bagenda bayitoye ari kasenga wange gusa kogera rinye kubera wendi yogera ngo wari ariko ngatumanye era bagenda mutegera
1: okay
0: kati nga aja amaro kujya oba yari yakoze diru noreda oba yamuhitiramo naye korwo cyesamanya paka neka kati ngo no senga aja nga jinga janga gurawo nga bantu urira babiri
1: bakube injiri
0: eh nga ngamagenda genda kati choga mafaba takwagara sisi bane mama umundi mero choga mbasagara mube bunji
1: kale bwa murekwa be yambise obunafu bwa wakanti te wali sente
0: kati ngo mwami ngabagamba kati go fude yochi kati kwanze kale kangende chimengo ye anti bagara kuntu are Kampala uyu mwami agenda kuntu are Chiro umwami agenda kuntu are Chiro
1: wa Kampala
0: nganga bakangene chimengo ingabagampa umwema ina senda tengo chimaza kirero rwa kumeka sirwa kuna kati kwa baba bira bacyara umu umwame namu wa sente nagenda ngurire ngoya ne case
1: ne bari serious
0: katare mama robi ngurira nandetere ngo yempyanga to nanga bakati bino byogenda kwambara ategwe biro byagaza kibato bagenda byambara byogambo ge kwanze ne kola nga sente kange ngabura akagoya akavuda ya kemya kajanga
1: akagura
0: kambara nga kambara nga kagura because nari nze korera nga abacyara bankora bacyo bareta kesi baretengo ye ate katindi no kudewa ko banabe obabiki biki gwe buri kimwe tugenda kiterereza we era kimune bakitereza abacyara oba bari baba wa desentemeka nange nawe simanyi kati ngabuziba nga specialja makagoye umucyara akamoto kaka white nga kajja nga tuvayo nga banga ngatandika okaba nabagamba atukaba uyagara tuswaza bichi bichi abantu tebayi na bitegera turaba abana bararabagenda abantu nebabitegera after chichi we koza chi bichi kunze wakiri ko nandigambye mama wange tasobora kiriza kati mama wange bamuyita Alice na nange namuyitanga Alice
1: Alice tas nali sibude ku Alice
0: wakiri ko nandi sibude ku Alice tugende tasobora bikiriza emoto kanji yingi ndaba jivuze kiwende tuse mu town bus eri red city bazirina basalisiza dent we ye eyo mwami no city
1: twa gabali ba kutunda da ngato kitegedde
0: kati ngatura motoka marotura motoka tura mu bus nono mwami yo mwami yali na no mwami mulara munera kawe bare wafe babiri nganzi jana bo tutuka banyingiza mu kazigo kati nkayita kazigo rinda risobora tegera rinya oba kazigo nyimaze Kampala sewe zibera oba kuroma bera mu nyumba nkeyo sibitegera nga nyingira nga mbera omo nga areta amata areta ebyokozesa ewaka nga areta ebintu baleta sepiki empya biki biki ogenda tandika kufumba konze naye nga nzirayo ddi
1: tubitegera mukazi wacu
0: iyi nga nzira yo
1: kidira nzira yeka obuza
0: ururako rwe siri yarabira gwe sisobora nakogera cyo cyose bacyogera burungi tinkimareyo obude we bwazi birakoronga ntuse kampura kwa twatu kasanga 12 ururako nentura umunju ori na leta mbabane

0: mikwano gye bari banywa omwenge ne baleeta omwenge zibiya biki mikwano gye oba bali bamusanyukirako ndowooza ne banywa ne basanyuka abamu ne batamiira naye nga nali simanyi kiddako ge mazima natuuka nga nefiya sikyagirina wano bakola ebisesa batamidde olaakoze wonaayogera byayagala ate boogera lulimi lwange nange ntandikoseka
1: n'obajoyininga
0: etabu weyagira nga buzibya nsigadde n'omwami bwabiri mu nju
1: ate jjukira anyweddeko omwenge
0: sirigwerabira obwo teyanywa
1: ye teyanywa
0: era yandaga nti tanywa naye yali anywa after twalwawo anti nze nali murokole nali mukrositaayo nga nyimba mu
1: chaji
0: nali mukrositaayo nga nyimba mu chaji songa sisobola kola ki nga taso akundaga nti anywa omwenge
1: otyo
0: era ye nga anywa soda naekyo nategeera after mpeyo soda oba kuresti yara tabikamu walaji ekyo nakimanya after nga mugambye
1: akubuza abuza
0: olwatandi sore tabia na anywa nga ndaba tari ne nga wangamba tonywa mwenge nzo mwenge gunkunyira bubi biki nga agamba ne ruri nari nywa walaji waroroza soda nari nywa walaji kona mugamba wanda gonywa soda
1: kati abantu bafuluma baddayo musigala mu nyumba babiri
0: musigala mu njaba konze soko leke ngo gara utugana sura munju babiri ngabwe mugamba kati ekirara nti yali mwami mukuru kansinge
1: miaka
0: because na chisura after ngabano baneibazi abamu bachara be wafena bo bafundibwe ne babalete kampa ngekera bajakunda babajakunda kati nchitegera nti omwami alina n'amakaga eri mukyalo alina mukyala we infact ngalina n'omwana omukulu nga yasomanga ne sister wa first born nga bona bali mu P5 nga bagamba muwarawe omukulu asoma ne sister wo ku somero gindi mu kabindi mba kati awo mu nju kusigaramu ababiri ekyo kyose kyerabira kuba buri kimu cyari surprise mu buramu bwange siri kyerabira in fact cyandetera embeera kuba n'ekigambo okufumbirwa nari manyi kirara kuba nayimba nga mu
1: olaba gwagala kurepinga go alinga kurepinga
0: era bwe kyali katate ekyembi engeri gye nali nti ndi muto nari nakava mu periods awaise ebbanga tono ndowooza nga ndi munaku eziri dangerous samarayo wiki nga sifunye rubuto
1: miskini
0: kubanga wewayitawo emyezi egiwera nk'etaano nk'abankwatako ab'ekika abali e Kampala okumanya nti gundi ku kyalo taliiyo biki bamunoonya oluusi waliwo eyawulidde engambo kuba naabaze wali abatamiivu nka woobimanyi abantu ate abo abantu abatulaibu yaffe batera kwekunganya mu butundu nga babeera mu areas ezimu kati fe twabeerangaeyo mu kifumbira ekamwokya kati nga waliwo abafumbira abalala babeera mu lusozi kati nga mwemuraba enganda zange kati omu ku bataata bange n'akimanyaako bagenda okimanyaako nga ndina lubuto anti nga nze siva mu nju kutambula simanyi waakudda
1: naye aba abakyala baali batemu
0: omusajja akola ki ng'aleeta bambi ng'aleeta ebyokulya
1: yali akola mulimu ki
0: mu kibuga yali akola mu kibuga neera nekakati gyakyakola ng'aleeta ebyokulya ebyokunywa nga mbuuza oyagala ki bwe nga nti njagala kino ng'akireeta teyandumya njala mayi kulimba nako kibi ye yandabirira yandabirira nka bwe yali asobola kati nga mbeera awo olubuto no nga lukula taata wange we yakitegeera najja n'agamba wano siri supposed kujjawo kyokola nziza emisana nga bba otaliiyo naye wozaalira olubuto luno ye pa make sure tokuba essimu yange yeeno tukutwale
1: okuzeeyo
0: katulina jjajja waffe ffe mukambwaza taata si yeka ewaffe ku kyalo tebazaalira ku lujja era wozaalirayo omwana kiba kizibu bayinza
1: kati kankuleke wanozaala omwana wo
0: ahanaga ozaale eyiza kumumulekera nga maze omwaka odde waka oba okukufunira omulimu wa ne Kampala okole ekyamulemerera nafuna bebi nemuzaala bulungi kuzaala okwange etuuka butuusi mulebba n'enzaala
1: bambe kama yakwagala
0: kati olwazaala bebe yali wa myezi ena nenfuna olubuto olulala gwe bagamba omwana wanambala omwaka bagenda kukola ki
1: kukuzaayo
0: ate we nazaala ono era bebe yali wa myezi mukaaga nantandikamu wa bya kunywa bagende ku family planning nera nenfuna olubuto kati kwono ono na ye aongeda ku family planning kukano manya bakayise kaiso ka miezi esata kati kagenda ko one time kansiba asigenda mu nsonga ne katya ne ngamba sibidira wachi ngenda kuberawo omusajja tetubera fena ngenda mugamba ngatandi ko kwechanga omusajja mugamba nange sigenda kudda mukola kintu kyonna
1: nawe
0: olwensonga abana bari mukuwera in fact ngasira bana future ya deno kulani ngateriwo wango musanya ngabwa engeri ngabwa kola cent ngazijana na kugamba cent zino zinterekere obazi kwato zinterao no steka nakomawo na stwara ne bazinywa ne zigwa ne mikwanoji nga future yose jiraba kati wana kaiso kajja kandema njogera no musaho musaho wange yari bamwitanga sumpta omukifumbira yakoranga murago ngari na ne clinic au omukifumbira waguru kati nga munyonyora ngangamba kati linda ko kanu kabenka akakugwamu turabo bonorwara de tuyoke tukoreki kenyini ndoza wakagweramu ate wanafunira urubuto ewofe tuzara speed Ewafe tuzara speed fenna
1: olubuto la nerugwamu
0: nerugwamu olwokuna
1: olwokuna
0: okitegedde mama wange nga abana olugompezeza bameka bana sinaweza nagenda ku nasare
1: naye wabula oli mukubapanga
0: pano owokuna kakuruka akalenzi ka first born kali katandise ogenda ku nasare wama kati kokozi wano nti wenatuuka wano mu kibuga nemberanga munju nga ndina nayiba gwentume ebuzi nga nduka bitambaala byentebe waliwo ne baby show z'abaana zabanga mu kala white ne pink era nga ziri nnyo katale nga bulazaala omwana gyagula katatezo nga nzimanyi na veri nga nzimanyi kati nga nziruka nenziguza abana bafumbira bwewaffe nga baanoonya ani yakutungira eyo yegundi wamusanze ku kyakya ani yakutungira eyo yegundi nga waliwo ne chachi yaffe kutwesinkanira ku St. John's ekamwocha kutusabira gwe yatungira gundi baby show ye nange ntungira nenfuna nga zi order gwentyo nga nfuna sente nga ndika kuba natuuka ekiseera nengenda mu kiyembe nenda muze chume chikubeze sweta
1: ngera muri mukazi gono yo mwandu
0: yes nenchikula
1: walezi je wasente kubuno bajanga kujjako
0: ah anti bano
1: bwe bwolukiranga yes
0: kubanga yabanga ya mitwaro mukaga baby show atatechine chume chikure sweta mubisera ona chigurira na chigura mitwaro 3
1: musa oloda yo kodi yo msajjo no luvanya maro kutwala okudda yo keke ola be mama mama yategera ati anti omwana ange jali mulamute bamubete bamuse wa communicating ako nayo bayo towali wo communication yonna mama damo kulabanga oline emyaka meka olina abana bameka
0: mama okudamu kundaba in fact nari nani nari na mwana wa kusatu nga wa miezi mwenda nga nero okundaba nga wali wo obuvuyo obule wafe mu batata nga bagaragabana taka ndoza bagara kunyaga kwa mama ebintu bye
1: yes.
0: Mama yamurekera kati nga bekwasa kubagara fe batugabanye ne mama etaka kati nga kwe kumpita mama kwe kola chi kwe kuda mukunda bako na yenga kusimu nga twogera wali wanatandi ko kubanga ntumize huzi ziri mu kiyembe nga bandetera nduka shora zino baby show nga nzibaguza kati nga mfuna ku sente ntandika ngo kubanga nsindikira kwa mama ku sente era kagde nare waka
1: ebera wali omazo jitege
0: aha era nga musindikira kwa sente era nga teyejusa nga nsabira mikisa ku machane
1: Okay, tujja kutandikira wo mulundi oguddako kati katuliiridde mpinga mukyala Hanifa nyina nyirangwiza katukulindirire wiki ejja inshallah taala ala wanaba yagadde si buli mulundi akuwuliriza
0: okay omulundi atuwuliriza emboze ekomi yawo naye inshallah mugirinde ejja kubanga egwayo bulungi naye enomboozi temugisubwa olw'ensonga wegenda obateeka wajja kuba walungi
1: amen
0: olw'ensonga nti nzayogedde ebyo byonna kati nzeyeevuga kati nzaali n'abakozi ababeera mu kibuga kati nzasula mu nyumba ng'eriko erinnya lyange
1: n'emmotoka eriko linnya lye
0: mu Kampala kati eno emboozi yote mugisubwa egenda baleka walungi
1: amiina ejja natuyigiriza okukola wakiyitamu otera watandika otya katukulindirire naye ngaera yannaku
0: yannaku naye nze ebintu ebyo in fact abantu mubeere strong umanyi tisichara wa muntu ali mu buzibu nkobwo like ngo ngekizibu bwavu techikusura wabi ngagwe yesaliddewo techikoze sansobi ngagwe yesaliddewo
1: we bale kujja 107.9 FM FM program abachala bazira yeah
2: Chalabazira.
3: Tisenga mutunulira process Allah yagaba atya namwandu ono Allah tainaje ya musendera bali. Olaba namwandu Allah wechitibwa ya mulagiro okubeera maka gabba emyeze ena nga atudde kubwa namwandu ya iddaye atule emyeze ena mu maka gabba.
2: Abachalabazira.
3: Ekimutuzisa emyeze ena chichi tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyeze esatu adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abachala bazira
3: kati omchalo ono namwandu taina kuyisibwa bubi kulwa kuba yabazaala mwana
1: ekibite kijjawo kibi
3: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna ku munogwa nusu tetusomi
1: mwabambe mali abamulewo kwa mmwe mwekebere
3: abaana bali ku street
2: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isaka ungezi program abachala bazira yeah
4: abachala bazira
1: komo samba kutanyaza mwenda palo fm hekula eliyo monte wabuli jo asianze kula msaka
4: Abachala bazira
3: tisenga mutunulira process Allah yagaba atya namwandu ono Allah tainaje ya musendera bali olaba namwandu Allah wechitibwa ya mulagiro okubeera maka gabba emyeze ena nga atudde kubwa namwandu ya iddaye atule emyeze ena mu maka gabba
2: abachala bazira
3: ekimutuzisa emyeze ena chichi tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyeze esatu adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abachala bazira
3: kati omchalo ono namwandu taina kuyisibwa bubi kulwa kuba yabazaala mwana
1: ekibite kijjawo kibi
3: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna ku munogwa nusu tetusomi
1: mwabambe mali abamulewo kwa mmwe mwekebere
3: abaana bali ku street
2: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isaka ungezi 107.9 FM Omuchalo msiramu musawe yokubiri mu program abachala bazira
1: Alright nkwebazanti webale nyo webalire ddala yona josenzira okubanga otumbode mukutugo muganze atugenze ko mu kitundu kyaffe ekyokubiri oba musawa ya fe yokubiri atugenda kubera nani tugenda kubera na mchala Aisha bint Ameri we tugenda okubera naye tanatuuka kasawa kadde konna ajja kubanga ayingirawo ekyemmanyi kati naye abulaleta kikantono nnyo okubanga atutuukako wano tumunoonyeeko tulabe waba atuuse tusobole okusimbula inshallah taala katumunoonyeko mukyalo ono tulabe waba atuuse Aisha bwe tuliko tugenda musawa yaffe eyokubiri doza papirira okay naye nga nkwebaza ekitundu kisawa yaffe esoose oyo mukyala aneefa kati mukyala musiraamu amannya ge amatuufu amannya ge agaali agaabwe yali mukyala Jennifer era omuwulidde nti mama yali Alice story ekyali mpanvuko nga terimu ekyokuyiga kinene so tugenda kuba nga tukyatambulira ddala naye bulungi ddala tusobole okulaba nga ekivaamu atya ojamulaba yeegombesa na inga jai se ateno mwana tu tugenda muigira kwa bingi nyo oboli ya oboli ya mwe mbela jari mwajaji chusako tunaba tutambuli deko bigambo bia nabutia tuja kuno nyabutia betukula edaboli ya mwaso bolo kubanga obolambo na abwe ya galina mkoba abwe nyumiriza mko matukule mbezo ya tutonda Allah subhanahu wa ta'ala abana batuga mbati anti ebe mfuna bebe gota anye oline ebe bizo beku kumieka kayumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisomozo ebigulawo ebyenfuna ebiseera omwana okulira edduwa n'obubonero bw'enkomerero n'edduwa endala 10 ng'oli mu bizibu byawandiikibwa mukadde waffe Shurem Bukenya ku siringi 12 zokka wano ku reception ya Pearl FM. Mukaru Enterprises Uganda Limited nkwandulira hardware yagagadde kutuusa kwa buli kalonda yenna akozesebwa mu ggwanga. Bakutuusaako sementi, mitayimbwa, mifaliso, tanka, mabati, lounge towers, plywood, ebyamasanyalaze muna tubasanga ku Kampala Rashid Hamis Road, ebusega bali next year Masaka Road, ewampewo bali Gayaza Road, nansonyiwa mu voice eyo. Okumanya ebisingawo okuba ku 0780-8835-0715-15. Walabatugambi wanafe batugambi wataba mbako Ride and Retail Company Limited ya company yesigike kutusake vyu masa kono kubida viriza bakutusako services na wamanga bakuguza esi wa muno kuzikola service baina mainja geyambisi wa mkusara vyu ma netaos baina vyu mebikoza sebo mkulongosa baina vyu ma bikoza sebo masomero baina vyu mebikoza sebo office nga printer photocopy machine nne bidala binji baina vyu mebikoza sebo mplumbing atenga umulimu wago na guba kukola makugambi batia makugambi banonyeko baliku 0750-3383-95 biba nafe abambako Ride Retail Company abo bwe batugambye tulinda ko mchara na mbiru Aisha Bint Ameri gwe tulinda ko atutusobola okubanga tweyongerayo musawa yaffe nera kanzire mu munonye manyi waliwo bye mbanjagala okusimbula okukola Ninga tebyetaaga obudde bako bisalaasa kadde munoonye watuuse naye ndowooza naye apa kunkana apa olw'okuba kale okubona abana sikufa kasooba ng'oli mulamu manya nti ebirungi saawa yonna osobola obituukako era osobola obifuna okubonaabona sikufa saawa yonna ebirungi osobola obituukako era osobola obifuna ate mwanatuba obituukako weerabira mangu nti wali obanyebanyeeko weerabira mangu nti wali obanyebanyeeko banange nsaba abaami mbasaba abasabi abaami abali ku Pearl FM ng'oli musajja yonna gy'oli ogezangako nnyo amakaago ne batakuliisa nedda ogezangako nnyo mukyala n'atakuliisa mu maka kuba abakyala kitonde kizibu nnyo buli weyeetika obuvunaanyizibwa bw'awaka abamanyi yaafuga ate omukazi bw'aba afuga abamufuzi supiidi gy'aba nayo mu bintu ndoza bakyala mwemanyi n'abaami munaatujulira bakyala bw'abanga yaafuga ewaka mu bintu ebikozesebwa olugezigezi supiidi eba y'amaanyi eyinza n'okutta omuntu so abaami mbakubiriza mukole nnyo twewale embeera eno omukazi ayinza okuyisaamu bbaawe amaaso kwegana omulabi n'awulira ennaku naye nga kimuyisaamu amaaso kintu kitono nnyo kubanti omwami tatuukiriza buvunaanyizibwa abamu. Abaami bakuba emirango eyo gye bali tebabawuliriza. Bali mu mbeera ey'okutulugunyizibwa. Ng'eva mu mmwe bakyala.

0: bote bakiriza bukiriza baganidda kati munonyerezeko bagenda munonyerezako no musomako ngachikweta kisanga kiriza bukiriza
1: bali ngatwa subwa
0: chikweta kisanga kukiriza bukiriza byayogera kashiraba ndiya mukwano gwange dokita abana mukugamba ko simusira Nahati yibi ayogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga mwino musajja naete mumanyi atugamba fi
1: yes
0: tuina musajja
1: tutakola chi
0: katati ye amogera ko kusaidi ye yechije yobusawo sekye aga umusajja atali nabiyuma atali nabi tabu byonna kugamba ebintu ebikufuula dokita biwa bingi ne Muhammad tiyabirina
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: naye akutemera temera omuntu engeri jaba mu lubuto lwa mama we paka kuzalibwa oyabawa bulijjo atali na byuma olwale fetwina
1: ngayogira na nakuti nakubwezi tiyabira
0: bwa nakubwezi ababwati
1: bwezi
0: nawe mu miezi bwezi alinda kuba kino Oyaba wabulicho.
1: Taba wabulicho.
0: Kakati, nti binje bikoleddwa okulwanyisa obusiraamu ate ffe bituwa maanyi. Era gw'omusiraamu togwamu maanyi n'olunaku n'olumu nti bavumye eddiini yange kimalamu amaanyi tekikumalamu maanyi. Wabula gye bakoma okubwogerera ebyo, Allah mwakoma okuyisiriza okulungamya abantu abalala bayitirifu. Bali wakireetanga kyakulwanyisa n'ate kifundikira
1: yes
0: kireba waliwo omukugu ennalabye enange namulabye ku mitimbagano ogwo si musiraamu yagambye nti enkola y'obusiraamu ne babalikola batya nzibu yakumala mu bantu ate era terimalikawo Muhammad yapanga ekintu kino. Wajita kola chi? Yapanga ekintu kino. Nga kikwatira ddala ku muntu yennyini owa bulijjo. Nanga mumukise mulabe. Muhammad yafa nnyo ku muntu ono owa bulijjo. Chota sanga madini malala. Aga ntigezeso olabe. Ogende ku muzikiti oba nnyonnyole nti siri musiraamu nenzize kunnyamba olaho batebakuyamba
1: baba balina natalina jjayo
0: kaalina toyina nti kwata genda kati omuntu omutima obyali kyasobola okukikola naate oyinza okgenda awalala nobagamba nti bannange njagala kuyambi biki biki baga munaffe wano wezisi watuufu biki biki osanze tuli Tuluye naba nakubenyire basinga kuba ku muziki ku masinzizo ki.
1: Ya muziki ti.
0: Lwaki?
1: Bamanyi ti bagaba.
0: Kati eddiini y'obusiraamu ekwatira ddala ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Oli ne bw'alikola atya kasita omuntu atoola shahada.
1: Wallahi
0: ne bw'omulaba nga tayambala kakaaya.
1: Yes.
0: Nga tasa ku muntu kakaaya. Nekasayawanga shahada yatere.
1: Yes.
0: Ha. Kubumu jako nga chite chiba changu.
1: Ne baba atagadira atagalire eno ndio bana nabulu ampasamba ni mutima gubere
0: so mutima gubayo
1: kusigala era manye kitufu je kiti
0: kitufu aba kimanye kati mucho chenge tugama nti embere bwebera bise namba seka basobola okuvayo
1: baseka
0: basobola okuvayo ne banyonyola abantu ndi akino ekyalabiddwa kifaananyi si kituufu era lwakuba kyajjidde mu mbeera efaanana bwetyo naamwe eddiini y'obusiraamu evumirira ettemu evumirira ebikolwa ebyo ebibi byonna era oli bw'aba akoze ekintu ekivenga ekyo aba akikozenga muntu so aba atakikozenga busiraamu
1: yes
0: era obusiraamu si bwe butebukola ki
1: Era nga naffe tusobola kuvaayo ntugamba nti koni Dini bweti ya mosindika. La kuina, ayatini ya yogi la ngangagama, abikuli ya mulinya ya Yesu. Nete tu inzafe kuchikiriza, kumanga Isa, tefe tu ino mudifeni inda.
0: Isa tazwa kukiriza, tebi kule ufana mwebitio. Bana bibona, bona, mubintu ebyali ebikulu ennyo mu bulamu mu ddaawa yaabwe kulaba nga bakuuma emisaayi gy'abantu gwe bakkirizanga okuyiwa omusaayi gwe ye muntu atemudde
1: yes
0: eri bagamba asse ekitala
1: eneyalitibwa kitala
0: ayalitibwa kitala sube kiri mu gundi ekati ne waffe mu busiraamu omuntu
1: se ugendiridde nawe
0: naira toyita mitende na
1: so sigwe gandi asse ndi amuluwa
0: aha oyina kuita mitende oyina kuita mitende la ejasibwawo sikera bukezi kumacha yeso omuntu wange nawe okwateja byote aha sibe kino kolebwa mbusira bina kutambulira mitende la
1: yes ndiabye bina kutende kugenda mitende paka
0: paka susiganda abiekati ba mutwale wali ba mujeko nedda obusilamu siyo kusomesa waliwo ebintu ebirina okugobererwa era nga bwoba obitunuulidde ebyo bireetera ddala obutebenkevu n'emirembe singa tuba tukoze eki tuba tubigoberedde bulungi ndowooza embeera yabadde oli yabadde darusi yabadde somo yakuyiga jetuli mu mbeera ey'okuba buli ekiba kizze okyogerako otya era olina kikwata otya
1: abatuliza abalungi nabagamba nti ekigendera kya programu eno si bibuuzo bingi nti musomye amakumi ameka nebetubeera ku kimu naddala bwe kiba nga kyekiriwo nga kirina olongoosa oba nga kinakuyigiriza n'olwekyo kigambo kyakuuma lulimi mukuume ennimi zammwe oyogera ki bw'oba nga toyogera birungi byerere sirika kubanga tosobola okwogera ekigambo kimu kyokka ne kiwa amakulu ate n'oyogera ebigambo kikumi nga temuli mu makulu
0: bwensijjukira nabbi sallallahu alayhi wasallam waliwo sahaba yamugamba nti baka ebigambo byombaolya naye bifunze nnyo nnyo nabbi yamugamba ebintu bisatu sigenda byogera byonna naye yamugamba nti nkwewaza nnyo okwogera ekigambo ng'enkyogenda kyejjusa nkwewaza nnyo okwogera ekigambo ng'enkyogenda kyejjusa oba ogenda kyetondera teyogera nga kigambo okujjako ng'okakasizza nti ne bwenaaba kiyimiriddeko enkya
1: era kyenja
0: okwogera
1: tozinandi nadde ntegeeza nnyo olulimi ne lubaba
0: nedda
1: awo wali obuzibu awo
0: kasi awo biki byogenda okwogera era mbyogedde ntya mbyogereddewa si buli ekiwulirwa tekyogerwa
1: akati sheeke njagala kukivaako nga ndeetayo akagambo obugambo bwa mirundi ng'ebiri ebyo byali bitutuuseeko olaba waliwo abaana emabegako awo lwakuba abantu beerabira babasanga basomera saluna ne bagamba nti babasomesa butujju noka ya saluna
0: ekwataganya wano obutujju
1: olaba oba no lamu ne alifu bazigatebati omuntu alabanga kinankani kati yasaluna ejira wakubyeka ebyo byonna bibadde nze wali oli ku Alhamis Mosque musajja si musiraamu oyo aliwo ankezira yali atwala amplifier nga eyonoonese jijja kugikola naye aba afuluma bwati mu gate musajja ajja ne boda naabanga azunga n'akubako katono kati wakubako katono bwayita eddakiika ttaano zokka bavuga bwe bati boda ne zibazinga nga bamusazeeko yatya nnyo kati bwe bajja bamugamba nti otwala bomu ne basumulula amplifier buzo gitwalawo ntya nzitwala kukikola ne bagigamba ne bakakale genda naye awe wamwawo waliwo abatujju mu busiraamu muli batujju ne bakigamba omwoliwe bakigamba si musiraamu era bwe yajja naŋga nti waayi nga mulina obuzibu abasiraamu kubakati nga guno omuzikiti obutujju buvaawa era nange bwe naddamu okwogera nabaga nti muli batuufu bwayo endowooza yammwe naye mwe ne mbaga nti abasiraamu mukole bya Allah n'omubaka abalimu bano bambega bandi bonna bajja kutuuka nga tibalina information naye gwe bona oyogera ekigambo ojja kubanga nawe obawaddi entandikwa so kakati ekyo kyonna mizikiti oba guno oguli awo ogutalinaako baana basaliramu n'abantu baffe tiwaliiwo so kati kimutegeere nti abasiraamu ennimi tuli ku buzibu bw'amaanyi amplifier bagamba bali bagigambe nti ki bom ekyo kiri nti baatugamba kyali wange wenyini wali ku Alhamis Mosque ku Red Dimensions wensalira akitegedde mukadde wa
0: busiraamu babasomesa obusiraamu just kati abantu beetaaga kusomesa obusiraamu nga busiraamu
1: yes
0: ebigambo ebingi ennyo binza tukosa akiraba tubyegenderesa
1: era singa ndowooza nayogerawo ebingi byanditukosezza nenzibwa embeera bwenti ate nzira mbagamba nti bambega mujje mubeere muno muziki mbeetaaga kubanga bemunatuuka mulaba nga tewali ndowooza mujjako zamuga nti abasiraamu bambi bali ku ddiini yaabwe naye kati kyannaku naye nnimi omubaka teyagamba kukuuma ku nnimi
0: teri kintu kyeyogerako nnyo nga lulimi ku byonna by'olina ku mubiri gwo mu biyungo lulimi lwe yasinga ennyo okusaaka essira yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man yadmanu li omuntu yenna anaasobola okubanga yeeyama okubanga afuga ebintu ebibiri mabaina lihiyai ekiri wakati w'embaaza ebbiri wa mabaina rijilei n'ekiri wakati w'amagulu gaabiri oyo adhmanu lahu ljanna nkweyimiridde bakumpeera ejjana
1: Allah akbar
0: anaafuga ebimeka
1: bibiri byokka biti
0: ku mubiri gwo n'ofuga ekikuli wakati w'embaaza ebbiri si lwe lulimi goloza olulimi lwaki lwassibwako ebikomera bingi
1: biriwo ebikomera
0: ebikomera omumwa
1: kikomera
0: amannyo
1: kikomera
0: okitegedde kati biyite kumanyi
1: omubiri gwenyirigwenyiri
0: lulimunda lwaki teruteekeddwa okuvaayo okugyako nga lwogera kigattako era ne bamalayika kye balindiridde kyokka ofulumiza olulimi lwogedde ki ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tosobola kwatula kigambo kyonna okugyako nga kirindiriddwa raqib okiraba kakati olulimi luno nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okulufuga nzijukira waliwo omu ku bamanyi yagamba nti abantu bayitirivu nnyo bali mu ttaka naye ng'olumba olwabatta lulimi bayitirivu abali muki
1: mu ttaka
0: naye ngaekyabattisa
1: lulimi
0: lulimi bwolufuga alhamdulillah bwoba tolufuze
1: nakujerere
0: oli yagamba nti lisanuka asaduka lisanuka asaduka asadu
1: siekyo
0: mpologoma oli yali agerisa nagaa nti olulimi yempologoma egenda okukulya
1: lulimi
0: yaluyita mpologoma bw'oteekuuma ekulya bw'oteekuuma ekulya kati kigambo lulimi omusiraamu alina okuba omwegendereza ennyo nga nkikozesebwe ntyo omuki
1: omusiraamu ateekwa okwegendereza ennyo
0: kigambo lulimi
1: nabbi yakulabula nnyo katugende mbaka wabakade bafe temvao
2: tukuma racho sasule chisukiri de atengo subro buta sasula chintu chona ngokoze sa momo apu impia sindika sente ediwa mtu yena kubwerele buli weekend sasula bilu za masanyalaze na mazi ezika wansi wenku mitano kubwerele chitufu dala savinge chisukiri de mubangobu sukiri de atemu manyaga sukiri de mumikono jo downloadinga obogulewo momo apu impia lero tandiko kunyumirwa zero free life ago gemanyi gamumo
3: hotel africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosewa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli hotel africana tusangiba ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatu maniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
4: Uchali wakati mu program Buse Imam. Program Buse Imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine kwa headquarters Z District opposite Nemas Jidunol.
1: Mbakulisi zayo mubulangu wabakade wafe tuchagenda mumaso ne program Buse Imam. Bakade wafoteka msende SH Family Hardware wakiso jibasangi watuke wakiso kwa kukubirikine kwa headquarters Z District opposite Nemas Jidunol. Vizimbiso wa beira isatenga vilo nyo wabisangi wa ebya plumbing ebiri mu bungi ate no bubanga otwala mbingi nga cement bamukutwalira ku site emfaliso baseze nyebbe mukwano gwe bubanga oli wa masomero hote omukisa gugu ate na omusubuzi kuli kama kuba manji genda kati ogule wa account oteke ko sende mpola paka lono tukirize kiroto choka ko simu manye bisingawo eri 0 7 5 4 3 5 0 7 0 0 7 5 4 ate byenfuna bibanga bigota anye mukulu ebikuzimbye kaka yumba otambula weyogeza nonga tikundi anyumya nani nenga bizibu kati jangu wefunire ebitabo mulimu ebisomoze ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okulirwa eddua obubonero bw'enkomerero n'eddua 10 ngoli mu buzibu byawandikwa Shuraimu ku Kenya ku shilingi 12 zokka jangwa no reception ya Pearl of Africa osobola okubiranga obifuna Zura Fa Holdings Limited ye ansa ku muntu yetaga okulya cash wengo zimbi amayumba ozimba amayumba gakuyambe gweko buzibu ate ne kakuletera bizibu kati gaba kwaze gwe landlord bakusasula ne babanjo mpangisa mbere singo kubanga nyangu basangwa no makinde ku Golden Plaza okulana paka lastik ku simu ya Haji Faruko mukubireko manye bisinga bo eri 0 7 7 4 nkaga musatu anamu munana atanu mu mwendoba ya mkado fesho kairimi ya Rashidi Kafuma eri 0 7 0 3 7 2 mwenda mkado Enterprise Uganda Limited wananyini hardware ya mugwanga mwende chirunji na jabasi mutiawezo nea zikulia wichaina class vya masanyaze plywood tanka mifaliso mitayimba sementi menyechi ndekechi biyonda katubobela wano mchibuga mtota wanagina wano kode Kampala Shidi Kamesu Road wevali ati wabori yeliye busega chama uchame wa kuunga kushiru Masaka Road wevali na waluo haduwe ya gagadiri ya wenene neri ya wampeo ugayaza road kankwesi mu amanyebi singa wu edi 0 7 0 8 0 7 0 5 15 ateno we kasawo Islamic schools bakutegeza nti bali wali eri mukono bategeza bazadde nti okuwandisa abayizi abapya era kukyagenda maaso ebifuno ebyo kuba ku nasale paka ku secondary kale kasawo bakutegeza ndi adene boarding gonna shuba idadi sana bichisinzira omwana wa waja uba muteeka abayo na amabaluwa nabiri nga nekula na jina ku moyo kati tosubwa misogo atenga nebye mikono nabyo babiteeka ko nyo esira addressing catering agriculture tailoring building and construction electrical installation dio nababikola kale kasawo bwatyo tam atumbula ebitone byabana bulicheta kisacho nawe chiri standby generator half basale weziri tosubwa mukisogo basango akasawo mu town mu district ye mukono kayunga road kuba kusimu ya Haji Kajaya Kasim manye bisingawo eri 0 7 7 2 8 4 5 0 7 0 2 4 12 ngatenga umagames Uganda mukawefu wewe kutumbula ebitongole byaffe byobusinamu sako nekolagana aba umagames Uganda bakutusako emizanyo eja umma eja bitongole ebusinamu nga 3 8 2 2 6 mugenda kubera mu emisinde volleyball okubaka mipira byonna n'ebisanyusa byinji ebiriyo kakati nno emizannyo gy'ebitongole gya kubeerawo buli Sunday esemba yo mwezi okutandika n'omwezi ogwa August nga 3 2 2 6 kisawe kya IUIU Femero Campus wali e Kabojja kati nno bayita abantu mwenda mwenna musobola okubeera nga mubeegattako kankwesimu eri 0 7 9 2 1 8 5 njiddamu eri 0 7 9 2 1 8 5 atenga House of Zaka and Wakfu Uganda bakujukiza okutola zaka mu Mario okurukiza empaji y'obusiraamu okusobola okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike oli musuubuzi mukozi wa musaala mulimi olinaki gegenda bajja kubulya kiki ekyokola akati ky'oba okola jangu wano ku Old Kampala Port number 9 Pyramid Gardens opposite Old Kampala Primary School we bali balirwana abaffe nno wano ku jangu tofaayo tujja bakuyitira oba okubesimu okumanya ebisinga weri 0 7 7 0 7 6 5 9 5 oba 0 7 0 6 5 5 19 19 gendayo ojja kubanga ate nawe ofunamu takati kantandike agamba nti Mustafa Namagoma abuuza nti edweno gye basala ng'ogenda okusala enkoko era yedduwa y'emu omuntu gy'asoma ng'agenda kusala ekisolo enkoko n'ey'ekisolo efaanana
0: byonna ebyogerwa bisigala byebimu olw'ensonga nti byonna bitegeeza kuyiwa musaayi enkoko bw'oyiwa omusaayi ne embuzi nte byonna ebikola bisigala ebigambo ebyogerwa bisigala byebimu Bismillah, Allahu Akbar.
1: Abantu tusome obusiraamu. Abantu basinga n'ekikyukakyuka ekyo kimulimu.
0: Kigana.
1: N'amala n'agitwalira salaamu. Salaamu alaikum. N'asala.
0: Nenawe nawulirako oli bamugamba nti kozi dwaki esala ebisolo. Nga salaamu alaikum wa rahmatullahi.
1: N'asala.
0: N'asala. Kati Chitegeza ndi abantu bacheta aganyo.
1: Bacheta aganyo kusoma.
0: Na.
1: Okay. Ono abu kati mkwano bambi sijide muluma agama ndi shekhe. Nyine chinuma lwaki sijida yange eyubuka. Najini chichi.
0: Chisinzira ndoza usalira. Na inga techina nyo. Chamanyo kuba nti sujude kuli mukyenyi wate kuli mukyenyi sujude eri yali eyogerwako Allah tabaraka taala jayogerako ndi simahum fi wujuhihim min athari sujud eri tayogera ku sujude eno gyolaba enzirugavu eno ekikulu kya byonna yoweeri ekiraba ndibwewe ya bulaka tojiraba kasite oba ngo osali swala
1: ndibwewe tojiraba anu ya bulaka iyo jwe eri
0: mweri
1: ayo wa
0: yesi galachi
1: mweri
0: ereyo Allah sija ayo gira keyo jola veyo
1: ya bulaka yubuka
0: ya bulaka bambi ya wamu watuka nukubanga wakulu kunye mito kubisenge asuburo kufuna
1: sajida
0: sajida na inga sivitofu ebisubitofu sujud obuwufu obwo bwa Allah agenda busawo busa olwaleero tebulabibwa olwaleero tosobola bulaba naye olibulaba ekiseera kituuseyo mal kiyama nga bulaba nti omuntu bwafuna wudu Nabi atugamba alayhi salatu wassalam bamubuuza ekibuuzo nti kaifa ta'rif min ummatik, ogenda kumanya otya abantu mu ummayo nga tewabasisinkanako nabo tebaakulabako, ogenda bamanya otya? Nabi kyavaabuuza sallallahu alayhi wasallam, mukiramu tesinga omuntu abadde n'embalaasi ng'eyina ebbala ku mutwe ne ku magulu gaayo ng'erimu mbalaasi ezitaliimu mabala, omuntu asobola kwawula mbalaasi ye ku mbalaasi ziri endala?
1: Kyangu.
0: Nabwe kiti bwe ŋŋenda okumanya abantu ba umma yange, ya'tuuna yawma alqiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu, bagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga gurra ku mitwe gyabwe kwalikooki ebbala face amazzi mwe gayitanga
1: mukukiraba
0: nga bafuna wudu n'emikono gyabwe nga girikooki
1: ekitangaala
0: bayisanga wudu n'ebigere bwe bityo nga ntunula butunzi ne mmanya nti oyo wange oyo wange. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nti abantu bangeja kusobola okukola ki
1: okubabula?
0: Naye kyetwagaddemu nti wudu olwaleero tosobola kulaba nti ono yafunye wudu teyafunye wudu, naye yauma alqiyama mugenda kubaako obubonero, obubonero balaga nga bubaawula ku mirembe emirala. Kati nakano sujudu gyayogerako sajida gyayogerako etali mu kyenyi kye oba eyubuka mu kyenyi kye si enkulu nnyo.
1: Kituufu nti era eriyo n'abagira bwe batinga ng'oluusi n'eddiini nno sibe baliko, oluusi naye ng'ayagala alina waziza ayagala kufunayo obufumbo n'atandika okwekulukunya n'ateekawo n'akayinja ng'ayagala
0: bangi ebyo babifeereramu babifeereramu naye Allah tebamufera ali Allah tebamukwenyakwenya, abamu bayinza n'okusigawo birangi nasawo kalangi ebyo na byonna nibwoba obitaddewo nga mubutuufu wali tosaala wa Allah tekagenda kukuyamba.
1: Ekibuuzo omwana muwala ono ekibuuzo kye ekyokubiri, kale gumasaala naye nga gezaako nnyo okulaba nga byosaala era byebituufu so si kutunulira kirala, agambye nti sheikh ekibuuzo kyange ekyokubiri, nfumbiddwa amali asatu yavuddeyo kati ndomuli okusatu kati ndoza agenda muli akuna, abuuza nti naye kati amalya gano gonna nzikirizibwa okwefumbiza nga bazadde bange tebaliiwo kubanga nabo mbakooyeza buli kiseera okubeerawo nga bangaba eddi eryokuna yeegabe?
0: Nedda takkirizibwa kwegaba, takkirizibwa kwegaba. Nabi waffe yagamba sallallahu alayhi wa sallam ayyuma mura'a nakahat bigayri waliyuha, omukyala yenna eyeefumbiza nga si waliyuwe si yamuwadde olukusa, amakulu amuyinako ki?
1: Obuyinza
0: nga si yamuwadde. Nabi yagamba fanikahuha batil fanikahuha batil, nikaha yenfu nikaha yenfu nfu, yakiddamu emirundi esatu sallallahu alayhi wa sallam. Kati takkirizibwa kuba nti yeefumbiza
1: kagabira me ameko ba munano okumi ndozo kitegedde mwana muwala kankongere nsanyusiza ebibuuzo byo nga n'ebingi. Agamba nti singa mba ng'enze waka ku maama ne taata gye bali, naye bwe ŋŋenda eka nempa maama yes nemuwa ku ssente maama taata nesimuwa kubanga naye akola taata akola maama ali waka, mbaawo kyo kiramulwa kitya?
0: Bazadde basigala bazadde akantu k'owadde muzaddewo n'akusabira ku dduwa kakulu era tokanyumanga ne bwoba omuwadde mutwalo naga barakallahu fiiki edduwa gyakusabidde esinga ebiri mu dduniya n'ebiri mu dduniya barakallahu fiiki, sawa Allah akujaze khaira akuwe baraka. Taata bw'aba agikusabidde kikulu nnyo, ne maama bw'aba agikusabidde naye kikulu nnyo. Abaana abamu batunuulira nnyo maama ne bamusaasira nnyo n'ate ne beerabira taata. Taata ono muntu mukulu ya demame wa muoge la kovu zito pwe. Nini tata mzito. Chidaba, katu mwano ino kola balance wakati waba za debo. Chino chitira okubaga ambibwa. Ndi tata bobo wakumua. Ngo ine mituwale esatu. Mama muwebili.
1: Tata
0: muogumu. Eye ngaba sintofu. Sintofu. teba ntofu. Olesu nganti. Tata uno. Obusiramu bwamu wanchinene kusinga kumuchala. Nadali kwa atakana kusenti.
1: Yes.
0: Ruachi. Olesu nganti ye. Aita mubinji. Atova nyo. Bulichima ino kuchisamu sendi. Echitali kumama. Mama taka katibu wako kweirisa. Taka katibu wako kweyamba. Zebe si bibie. Kuchilaba. Ebe kakata kwani?
1: Kutata.
0: Kutata. Ile yensunga lwaki nti wobotu nuli de mungaba yobu sila musharia. Singa wawo mitwale esatu. Omulenzi atwala kebiri. Omwala na atwala gumu.
1: Ngaba ya sharia.
0: Ya sharia. Omulenzi atwala
1: chinene.
0: Chinene lwaki. Ngatibu nabana. Olwenso nganti omulenzi ye atunuli. Songa nyingi za yolekede. Bwaba alwadde yefako. Bwaba buli kintu kyonna
1: ina kwe. So kufumbirwa bao ya kufako. Ate kwa goboda wa mwanyo.
0: Joino kuntukira. Katishobola banti obusiramu musajja wamu kenkizo. Kati nawo omwana bobo wata babazadde bo tunuli ntata atoba na bingi.
1: Okay.
0: Kubanga yaga si yakusomesa ogami mama uye yatuwa.
1: Mama vera wali.
0: Mama ali waka. Katishobola chegeza anti fizi buli kintu kyonna kyonna.
1: Wala
0: tata abe abere ino mabega jalwanira lakubata ba ku front ebisere bisinga. Era wano wenkubiriza abazadde abasajja. Muleme nnyo kuleka buvunanyizibwa mbale kubulekera ba mama. N'okwata fees n'omuwa mama atwale ku ssomero. Tomanyi buwayiro
1: ng'ateekayo
0: bwasaayo ku sente.
1: Agenda ku VD atwale mmere.
0: Yagenda ku VD agenda ku kigwe ku ssomero tolinnyayo. Gwe kasitoosa sula sente nabiwedde kiwedde. La wisitula ogendeyo ku ssomero. Usingane kubasomesa ab'omwana. Oyogereko uko nabo. Omwana gwo kwate fees okole ki?
1: Oziweyo
0: nga kulaba gwosa sudde. N'ebiseera ebisinga batata mujja ne musasula buli kimu kyonna ne mukisasula naye ku ssaawa esembayo. Maama olw'okwagala omwana w'asome abwe mwana wange akasente kano okalaba. Kasente ka kikazi. Bw'otaasome. Oshiraba
1: kitawo yansula wodda
0: kitawo tacha kufwako era olaba nze kola ki
1: nze mpayo
0: nze ntoba nawe ninya buli kiseera nzija kati ebigambo ebyo bina enkyusa gye bikyusamu abaana yadde tukubiriza abakyala baleme kubanga bakozesa ebigambo ebyo ebikyayisa
1: batata eri abaana be
0: olwa abakyala abamu ng'ebigambo bikozesa mu mbeera ey'okukyayisa. Umana abira ongaya kuchawa ni inga tomairu wachi.
1: Dati ya kuchawa.
0: Ya kuchawa. Ebi gambe ebi mugambi wa kusomiru.
1: Okay.
0: Na kati batata na utu tubawe mwa kenkiso.
1: Okay. Na. Kati shekhe hadithi eno jetutero kusoma. Ya mfufu teriyo jetutero kuganti umuka mama u sumamani umuka. Tujisoma nyo ne mikuru.
0: Hadithi ntufu.
1: He?
0: Ntufu na iya tege rombu shamu. Nabi yata yogira kubia kuwayo.
1: Yaya yogira kuchi. Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Yaya yogira mwembira yoku, yoku kuisa.
1: Kuisa burunji.
0: Kuisa burunji. Bichandu ya diche takiso kungiro kuisa umutu wa burunji. Mama gwandi bado iso burunji. Muise burunji, muise burunji. So sikuwa. Tayogira akoku chakua.
1: Okay.
0: Era hadith biyalega amanti ya Rasulallah ayyun naso ahakku bi sohbati sohba.
1: Okay.
0: Onali wadiravu.
1: Mkwano.
0: Mkwano.
1: Mkwachimbebete.
0: Hey, nanga mama.
1: Oh.
0: Nanga nji anyumla. Mama. Anyumla. Mama. Hey, mama. Nemu nene. Hey, kati mama teta gisa nyu. Okubanga bulikasero mubele rao. Bulikonaka wakawede no mubele rao mama o. Kubanga atiye. Ebisere ebisinga mama kantu katono nyo wekati kamuna kuwaza nyo kamukabya nyo data yaba mugumu ainza nukula ngo ogudde ekigo usaba haba alumidwa
1: enume kula bigo
0: akugambe enume kula bigo kati baby gambo yebi akwesa mwombera
1: sibi ya kuwaa
0: katati mama ya ina mbera yenda
1: haono sebo mukasira kano shekhi kiriza tusangulo ebintu yetu badenga tuogera ku mikole eyo kati twachitegera bubi abayimbo tuwo otegerera ndi kino bade chikosa mbocha okuchusa ndoza ku kumbusira
0: chitofu
1: neri ya ganti kati era onabuza ndi di omwana lwakirizibwa okutwalibwa kitawe nga twawukanye
0: ebidde mateeka ga sharia mateeka ga sharia olumana watuukira okubanga yesalirawo nga yesalirawo katugeze nti omwana banga ali mu myaka gino gisookerwako gumu ebiri esatu ena aba yeetaaga nnyo omukwano gwa maama nnyo naye bw'atandika okuba nti atandise ugenda waggulu abasobola okubalansing embeera abasobola okubitambusa naye kati wano mu kaseera kano aba yeetaaga maama
1: abuuza nti bwe nyambala olugoye naddala kati bano abakozi batera oddukola kikola ekyo naffe twayambalangako ku ngoye ezitali zaffe naye nga muzeeyi baffe bagenze naye abuuza nti bwe nyambala olugoye lwa mukama wange awo nga taliwo nange nendwambalamu nendusaliramu eswala etuuka
0: tokkiriza okwambala ngoye za mukama awo tokkirizibwa wetugamba nti tokkirizibwa kiba kitegeeza nti tekyandibadde kirungi nakulusaaliramu okujjako nga yakuwa olukusa nga yakukkiriza okukola ki
1: nakulwambala
0: osobola okwambala mu ngoye zange tewali mutawaana naye bw'abanga takigambangako tokkirizibwa ddukozesa tokkirizibwa kuba nti olukozesa akati wetugamba nti tokkirizibwa kyokitegeeza nti bw'oba okikoze ofuna omusango oba ofuna ki
1: omusango
0: kati wekikwatagana n'eswala eswala yebiswala etuuse tetuuse ebyate si byalugoye
1: biri ku kirala
0: ebiri ku kirala tusobola okukugamba nti swala yo ntuufu naye ng'olina omusango swala ntuufu biina enjawulo okuba nti ntuufu n'okuba nga ekkiriziddwa eyinza okuba entuufu naye nga tekkiriziddwa kakati ffe nga abalabi tugga eswala yo ntuufu ekkiriziddwa allahu
1: alam
0: tetukimanyi ekyo allah yasinga okukimanyi
1: kubanga mubitte eswala ekyo tekiriimu
0: okugjako ku madhabu ga bahambali bahanabira bo bagamba nti olugoye lutekeddwa okubanga luli halaali okutuuka ku eswala nabwe kiti ekifo muosaalidde singa osaalira mu ttaka nga walinyaga bubaga eswala nfu eswala yo ebanfu oba osaalidde mu lugoye
1: walunyaga
0: ebanfu osadde eswala nga waakalya emmere eri haramu simbi wanyaze nyage kati ate bubaagaziwa bwekikyo ekyokutta eswala naye ekituufu kiri nti tugamba nti eswala yo tugamba ntuufu swala yo ki
1: ntuufu
0: osigala ovunaanwa biri na wallahu alam
1: tweyanze ge kino nno ha ate kino kikwata ku bantu bangi abuuza sheikh kiramulwa kitya omuntu mubana okubanga alina abana bangi neyewana nokwewana nti alhamdulillah Allah yampezadde kati nsibyana naye nga temuli muna mwana amazeeko kulaani
0: musiba
1: abuuza nti kikira mulwa kitya
0: musiba gwenyini okubana abaana abangi kirungi era kikubirizibwa nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tazawaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum alumam yawm alqiyama muwasa bakyala abazaala naawa nensonga nti ngenda kwenyumiriza mu bungi bwammwe ku lunaku lwaki lwenkomerero kati omuntu okuba n'abaana bangi kirungi era kikubirizibwa kaakati obuzibu ebujjira nga tofuddeeyo kuzadde lyo mu baana abo bonna nga bwe balina mu bangi nga temuli asobola kuyimirira kujeneza kukosaalira nga temuliimu asobola kuyimirira kujeneza kukosaalira ndaba nti oba osaliddwa mu bungi bwabwe eddunia bekusaze kyobalaba nti tutera okuwulira abazadde abagamba nti ngomusanga alina abaana nanga nenze si mu dduniya siina baana bansala bonna kati oyayogera nti bonna bansala kiba kitegeeza nti teyatwala buvunaanyizibwa mu ntandikwa ey'okulaba nti abaana bano balina kuba ku musingi ki mu baana abo abangi okubanga oyinamu baddokita oyinamu balooya oyinamu bamasanyalaze bano baaki abakugwa bonna ngo balina naye nga toyinamu sheekh nago musiba ogwo nago ki ate gwe Allah ajja kutunulamu ntunula yanjawulo bwobanga biri wasobola obiweerera nebabifuna lwaki kino kye kyakulemesa ate nga kyalayisi
1: naddala bakyala basinga ebyo mwana wange ntwala mbya ekigezi ntwala mbya ddiini
0: lwolikimanya nti omwana ono walfatiha yali wa mugaso nnyo era nali nina okuyinjiwaza bangi nga bakutadde mu nashi gyetuyita jeneza omwana owo ensaba gyakusabiramu eyawukana ne imaamu n'obulumi bwafuna ng'asaba asabira taata we asabira maama we tuweba yanjawulo si ze zimu obulumi si bwe bumu kakati omwana ono bw'aba asaba Allah ng'edduwa eviira ddala ku ntobo ya mutima nga lwaki Allah takusonyiwa nga mwana wo gwakola ki muzimu kuddwa nabbi kubiri munabbijaga nti awo waladun saleh yadu lahu okiraba otya nga yadu laka fi sala yakulembedde sala akusaalira
1: tandikiraawo so si luvannyuma lwakuyita
0: bazetuleteojja
1: n'akabaane
0: nedda wano
1: wawo Allah
0: waladun saleh yadu laka ono omwana omulongoofu ayimiridde kujenezayo akusaalidde kati bw'otulwa mu gundi eyo natoyinaamu yadde n'omu tulabanga edduniya ebeekusaze amagenda n'amadda ebeekusaze kati
1: mutuyite sekaka amaadi ajjanaaze omugenzi
0: ajjanaaze omugenzi
1: naye nga musanze alina obuzigu bagambye omunaana yenaye naatuuka munaana aye nga ntiwebakyanaaza tunaazika ku kumi n'emu
0: nga naayina ebimukutte
1: ngate obuwalimu yabusomera kunaaza bantu bo
0: ajjukira naayina okufuna maisha wono mumuyita kujja kubaawo temujja namuwa kintu kyonna
1: basira kumuwaayo mumere awo kaceere akataliiko nanyama
0: akaceere
1: wallahi
0: amuwayo akaceere ate mukusibula ngagenda mwali mutujja kula basha katulaba gani sajja tunata
1: barakallahu fiik
0: tuyanziza tukoledde omulimu bamusibuza na kumweyanza na kola chi abasajja betaga okusabira nnyo Allah
1: wallahi
0: sajja wa
1: Now,
0: amaziga agaba
1: wakamanyi.
0: Befula abalumiddwe nnyo ne
1: baka. Mulota.
0: Befula abalumiddwe nnyo. Sina na maji gasembera tata abadannumye nnyo. Naye nga batya kusemberera gwe. Tebakyagala kutunula nako. Baba yita no bayita kusayisa nti mujje mulabe ku tata wamwe. Wuono tumaze omulongosa.
1: Tebayagala na kwaga.
0: Tebakyagala kutunulako. Naye ali mu Qur'ani ayinza okutakutunulako.
1: Bwaki. Shaka tusanga obuzibu bungi nnyo nga balanze abaana aba 40 nti ono aweze badde awezezza 5 n'otuuka ng'omuntu yafudde eggulo limu ng'engoye nga byafudde ng'akyazirimu n'embeera yonna yonna paka muwali mulwana jjana aze
0: n'omugolola tebamugolola kati ana gaba gakuyambye ki
1: ana
0: kati gaina kigakuyambye mulwana ennyo mufunemu abawalimu abana abataasa abana abayamba kusaawa esembayo
1: kati njagala kukivaako n'ekibuuzo kino nti omu babaana 40 tekuliko asobola kuyamba ngono bwabuuzizza kati singa wabeerawo omwana ow'obuwala nga ye yasomyeko akkirizibwa okubeerawo nga banaaza kitaawe n'ayambako oba n'okumunaaza
0: nedda omwana omuwala te anaza mama we n'abaana abalenzi banaza tata bakkirizibwa ne tata akkirizibwa okunaaza abaana ba abalenzi nga bula mama bakkirizibwa okunaaza mwana we omuwala ekyo kikkirizibwa wekikkiririzibwa omwami akkirizibwa okunaaza mukyala we n'omukyala akkirizibwa okunaaza
1: baawe
0: awokka wekikkirizibwa
1: Eh
0: okujja ko na walerera wekikkiririzibwa nga kaana kato kiraba kade kaana tekannaweza myaka tekasusa myaka 7 kiraba kati oyo abantu bonna bakkirizibwa abakazi bakkirizibwa okunaaza akalenzi akataako n'abawala
1: okunaaza akalenzi
0: Chikirizu.
1: Okay.
0: Na.
1: Light so medini.
0: Kati omuwala yabaise mama yabaise.
1: Okay. Ono agamba nti shekhe tamanyi oba kuno kweraguza. Agamba nti buli lwayatula ekintu kyonna nti ngenda kukikola. Ne bwe kubeera kusala kati kangende ensaale ng'agamba nti awe nkuba nga sisaala. Naye bwe mba soogedde ne nkola bukozi ate nsobola kiggusa. Abuza muri byakwera guza kiki
0: simayi bakikiri bwe kiti
1: tibyabuli ayogera nga agenda okola yonna ibada nanti kubona ko alabirawo nga ofunye ebi mutabwanya nata kikola akigenderedde ebbanga ddene oba akikolera ekyekyo kiriko edduwa
0: asabe Allah tabaraka wataala kiyinza okuba na tekiriko dduwa yanjawulo naye sabe Allah amugyemu embeereyo
1: tukweyanziza nnyo tweyanzeege n'olwekyo kaakati bakadde baffe batuliza abalungi tugamba nti teweeraliikirira era toddayo ogamba nti puroguraamu ate yampiseeko amasanyalaze era mungu ate abasajja bana abakole bwati ne bwati baatugyeeko amasanyalaze sawulidde puroguraamu no ebyo byonna byonna twabinogedde eddagala kyaliza omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel. Yonna gy'ebiri program yonna ojja gifuna bulungi nnyo ogiweerezeeko ne bannu abagamba nti ate nange saabaddeko kaakati dalusu y'abakyala mundeeba ku muzikiti gwa Masjid Diniya abakyala mwenna mu ggwanga mu bitundu nga Kitemu Zana Kitebi Nyanamawa Nkulukuku Namasuba Bunnamwaya mwenna gye muli mujje tusome mu musomo gw'okwekulaakulanya musomo gwabwirire ngenda kuzomezi 10 na mukaga ogwo munana sawa 3 ezokumacha ku masjidi dini wali mundeba kozise kubo lye wankulu kuko oba kwaliye kusitera temuitano mundeba lugudu bane mulagaddo kujango no genda ngutambuza bigere kale bagenze basanyukide nnyo mwe nabenna abanategeza ko banamwe banange darasa ya bwirire mugende musome dini ya mwe kirabika bubi nyonyonyo mchalo kuberawo kati ngawa nonge darasa zibaddeyo atenda mwe mutagenda kusoma darasa ya bachala bagendo basomesa bachala bami mutwale bachala bamwe nyinyi nyinyi bateke wa ku dini ya mwe era mu banone kunayenga basomye dini yawe prestige majarini Sehaji mamulemba msika kumigati ya nime bilisa tomo nigena msoma kati ya kulioku mpio beduke ili kulioku mpio mfuna basubuzi mgene mchapa jeno enterprises wani mchukua pozi ndambu sakiri ya wenjini Haji Rashid Senyonga sahaba abiri ya udala abakula keke migati moyambi sakiri kereza chinene nyate nga magoba ufuna manja abagendo kwanjurua Prestige Majalini abakadde matwali ku Prestige Majalini Haji Rashid Senyonga abiri ya udala ili haba yita angineko zomweza abiri mubiri mwezi guno gwenyini kwe tulimu wali na mavo kudua ya mkadu wafe Khalifa Ahmad Mukasa wakani bambi sawa satu mwerenga mtu ose tuongiro kweba zao teka msende mprogramu ina ba SH family hardware ya wali wakiso mbuduke wakiso kwata kukubo edigenda kwetu kwa dazadesu kitopo zema sijini nure vizimiso baila isa au webisangi wa chunja njiharu na senu njo jabiria udalibia plumbing vili mbunji mbotu wala sementi mungi wa mkutu walira kusaiti atenga baku kilizo kugula unavu account yoteka kusende mpola paka lono tuki kiliza echiroto chotu singani insha Allah. Abdul Hamid Kizito Msenza na Gemanya Gange mbade ni mkado wa Sheikh Abdul Karim Mugendera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Usilamu dini jita kukutegira okweke nenya nukutambulida ko tegiru usilamu mu program
6: Buza ima
7: Fungizo wa Palo Africa Radio Bili abili mumukaga Akuwe kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obundi webo We teke teke Lindirida Fungiza tukore Bili abili mumukaga Akuwe kodi Lindirida
8: Hello.
9: Yes, sir. Mwami Mukasa.
8: Mtianeyo.
9: Yono broker?
8: Yes, broker wa mayumba.
9: Bangabi ene nyumba za mwenunjiko.
8: Chitufu. Oyakada hapisa ngabi meka?
9: Ngabi satu.
8: Bei wa ajigambye?
9: Bangabi satu. Ano?
8: Deda seven no zari nyamuko.
9: Hidu wachi.
8: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
9: Musigisa.
8: Global paints.
9: Mutia.
8: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
9: Singa kweta kwa wabwe.
8: Wabwe tukosa. Sa global weather quarter emulsion.
9: Oh, eh. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sente zonna.
8: Guli umite.
10: Global Paint, a reliable product.
11: Obaddo chimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yo baddo chimanyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yo baddo chimanyi nti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogenda okumanyango efu ni debitawo bino wa manga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanu kulibwe dua nekitabo edua esome bwangu oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenye zebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku silingisi 12,000 zokka kubira omuwandisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
12: Kanoke katika adhikari za kawongezi. Ngoweshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bia tutegeza. Tumutu wabazi somye. Allah mchingiriza shaitani. Kutusa ubude. Mwebucha. Ziulirize ngabuliruna.
13: Fasuhu

chikumu sa mkati nizimuila Pan FM Radio yo Italiza songa yona Chikumu sa mkati nizimuila Pan FM Ekula yu mtuwa mtijo.

Okay. Bajita Palefem Chikumi Mumusamba Kamzamwenda Ekura Ediomontu Wabrijo. Mwebali nyo, mwebali de dala, jemusinziro gena masono kubanti muuliriza redieno, chemkura chama nyo nyo dala tetuyenza buta bebaza. Olwensonga jetu tayenza kubusa maso. Olwensonga jetu tayenza kubusa maso. Nadala ku saidi yebi amateka olwensonga jetainza kubusa maso nakolwa lero tongedde okugoberera ezimu ku dynamics ezezigena maso nokubanga zibawo mo misango ejigena maso mukoti nzijukira twali tugenze mukoti e Kanyanya nga tugoberera omusango oguvunaanibwa Alex Waiso Mufumbiro eti mutwe akirewo kivumbi n'abalala era abawabi ba government nga basaba court egobe banna mawulire mu musango guno nalaba banna mateeka abali kuludda oluvunaanibwa nga basimba na kakongo nga bagamba nedda tetugenda kukiriza kugoba banna mawulire mu musango guno kubanga buli muntu aline dembe okugoberera ensonga ezigenda muko ezigenda maso mu koti kubanga koti kifo kya lukale era bwe twali tugoberera ensonga ezo omulamuzi bwe yatuuka ekiseera nga wa ruling yawunzikaga nti bannamawulire basooke beesonyiwe ensonga zino era bw'oba ogoberera omusango ogwo ku biige na maaso mu kooti e Kanyanya si kyangu kufuna bigenda maaso butereevu mu kooti era abavunaanwa bwe baali bagenda maaso okuba nga bafuluma kooti bagenda bayimbira waggulu nga bagamba nti tetujja kuwulirwa mu kizikiza era oludda oluvunaanibwa bwe lwali lusimba na kakongo ku nsonga eno lwaga nti bannamawulire mubaleke bagoberere ensonga zino kubanga ensi yeetaaga okumanya bino so nga ate oludda oluwaabi lwalaga nti mulimu abajja okujja okuwa obujulizi naye nga tebaagala nsi ebamanye oba nga tebaagala nsi ebalabe nti era kijja kuteeka obulamu bwabwe mu matigga kale nno nti tebaagala kamera era ruling bwe yakolebwa bannamawulire ne bagobwa mu musango guno gy'oli abalamu nga tugoberera omusango gwa retired Kadodo Kitakiza Besi Jekifefe Obedi Lutale Captain Ora n'abalala omusango guno era twalaba ebiragiro byebimu ebyongera okuteeka omulimo gw'abannamawulire mu kweraliikirira kubanga omusango ogwo bannamawulire bayinza okuba tebakyakkirizibwa kuguweereza butereevu naddala ku mikutu emigatta bantu era abanaagugoberera era nabo bakulondobe
bakulondobe bebo kigambo kye kitufu kye nsobola kukozesa banange munyambe bakukozese adesagara kukozesa bakusunsulwa bakulondobebwamu ndoza kye kitufu bakulondobebwamu abakulu okuva musiga edamuzi fe ngaba namawulire ekyo bwe kijja gye tuli kyongera okutweraliikiriza naddala nga twebuuza bwe twali tusoma abatusomesa ebifo abatusomesa batulimba n'ebirala ebigwa mu kkowero tubadde tugoberera ebigenda maaso mu musango gwa Mwanga Kivumbi mbaka yali omubaka w'e Butambala ate nga deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform era ebiragiro ne byongera okuvaayo okwongera okugira bannamawulire okukola omulimu gwabwe nti ebigenda maaso mu kkooti temujja kubiweereza butereevu bwe nali ngoberera omusango gw'okero twali tugoberera omusango gw'okero tewali yatukuba ku nsoloboto era tewali yatukugira in fact TV ezitali zimu zagobereranga ensonga y'okere eno okuva lw'etandise paka lw'ewedde era abantu nabo baayitwa babeerewo nga bagenda maaso n'okubanga bawozesa okero paka ekintu gye kyagenda maaso n'okubanga kiggwera abaffe gino emisango egiriko kalunsambulira egituuka okusibisa bannamawulire akatambala ku maaso okubazingisa ekigoye ku kamera kiki ekyo nno kyetaaga okutunulwamu mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu in fact ne kino kankibagambe nti omusajja omu kuba akola omulimu ogw'ettendo nga bagenda maaso n'okuba nti bansomesa ebyamawulire bino obudde obusinga nabumala mu kkooti nga nondoola emisango egitali gimu natuuka n'okugenda mu kkooti eyali ewozesa abakabasanyiza abaana ne ntuuka ogenda mu misango egimu abaana batannaweza myaka 18 nga batirimbudde bakadde baabwe batirimbudde baganda baabwe naye nga munnamawulire bakukkiriza n'obeerawo era omusomesa wange yaŋŋaa nti egyo emisango obeerawo naye emisango gy'abaana abato oluusi mu mawulire temugiwuliramu olw'ensonga nti teeka liraga nti bye bakola babikola mu butamanya bakyali bato naye era babawozesa bwe bamala okubawozesa ne babasalira ate ne babatwala mu kkomera ery'abaana egyo emisango gyabwe toligiwulirako mu mawulire ebiseera ebisinga naye nga munnamawulire oweebwa enkizo okusigala ng'ogoberera ensonga ezo nga bwe ziri yadde togenda kubyogerako naye osigala ozigoberera era munnamawulire aba n'enkizo okuyingira mu bifo byonna kasita abadde kaadi ye lumu nali nkola okunoonyereza
kuchisawe chechinyonyi. By the way, banange ndoza ebintu bino ebya vurugu kuchisawe chenyonyi tebya katandi kakati. Mujukira stories zetu akola kema bega kao nga tu tunonyereza kuchisawe chenyonyi. Batu keno kunku atira yo bansibireyo. Nalina oluksa okwetala buli kifo kyonanga ngenda masono kubanga nkunganya information. Nyawankuba denti abamu abali mbifebe byenkizo bekengera nnyo kasitabala abamu na mawulire. Simanyi lwaki na ye bakyekengera nnyo. Nembitongole bikuma dembe bwe bakizula nti oli munna mawulire oba ogenzeko ku polisi batandika okutunuliza oba okutambuliza akamaaso. Kale nno ensonga ezo nziyagadde nzogereko olw'ensonga nti zitukwatako butereevu nga bannamawulire era tetuyinza kuzibuusa maaso. Tusuubira simanyi lwaki bakama baffe abatutwala obuyi obwo tebavaayo okukangula ku ddoboozi naddala ku nsonga ezikwataganako nga zino. Ndoza njakubanoonyaako ku lukomo batubuulire standi yaabwe ku bino ebiige na maaso ebituuse n'okutukugira nti wano temusalawo birekawa omulimu gw'ebyamawulire n'eddoboozi lya bannamawulire kubanga ensi etega TV etega radio ewulire ebifa ebiige na maaso mu ggwanga neebwe otuuka nti basobola okukugira ekyo nakyo kyenyamiza. Kankulembwe nti katono.

0: kulira another alternative kubasobola okuyita kubanga wabawo abaddeno na abaddeno kati bonna mutekedwa okubafunira alternative routes zibasobola gena masono kubanga baita lwaki njagadde n'ensonga njireete nali mpiseeko ku luguudo olwo nasanga baluggadde bali mu kwera budde nga buwungedde sawa nga bugenderedde muko nasooka ne mpitako ku macanga bali mu kwera ne ntitenkanya ne mbaku enaita kati ngenda okuddayo nsanga baluggadde ng'emmotoka byonna oluguudo baluggalidde ddala tulina w'oyita kirungi okukola situganye naffe kitwandisinze okwetaaga naye abantu mubawe enguudo endala mwe basobola okuyita nga nambulukufu akakubo ke natetenkanya okuyitamu bakiyita bakubukuta nabukuta okuva ku ssaawa ssatu ez'ekiro nga ndi omu neetooloola nzira eno nzira eno ngenda okukkakkana ng'ate engudde gye navudde kale nno eyali alina okutuuka ewaka nga bukyali natuuka ewaka ng'essaawa zigenda mu mukaaga kitundu naye nga ndi omu kale nabali mukola oluguudo luno tuli basanyufu nti sofa standard gye mulukozemu yanjawulo muko naye ate waliwo ebitatambule bulungi naddala omuba muluggadde abantu mubawe ew'okuyita ewalala ng'ate walambulukufu kubanga ekyo muba mukimanyi era mumanyi butya bwemusobola okugenda maaso n'okuba nti mukikola bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo ali atya ajati sofi emutunga awo ajati sofi emutungo bwe bali kuba ng'owuliriza twali tugambye okwogera muko naye pulani ajati sofi naye alhamdulillah kimanyi kw'oli ku mukutu ogenda maaso n'okuba nti owuliriza omukutu Pal FM. Hello. Seruganda. Hello. Owai. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Yongeza kudobozi nkufune bulungi.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Nagati seka.
0: Ani ono?
1: Ona Arafati okuva e Busabara.
0: Eh, Arafati oli Busabara saidiwa.
1: Wano
0: wane chiviri. Chiviri, mustense nyi wenyini nyini?
1: Wano wenyini, mchiviri wenyini ngegangu.
0: Ntegede uri. Uri wali okumpi ne polisi?
1: Nesewo.
0: Yogere nseku ulira?
1: Agati seka ze uzivu uendaba. Abastu watu kore yorugudo na yorugudo luli. Batu gambi lekuwa wasobora. Batu yambe korugudo. Teruli mubu hampu abantu baduka.
0: Chitufu.
1: Moto kwa taxi waduka tuina kwa masomera wana basara buli lunaku seka wana wajia kumara wabanavu
0: songa yu nabadi nabagambi yuko da wano ni bagamba uluguduru baluteke muhambu
1: seka simanyo wabali uli na
0: nienda kugira ko ni meya we chitundu echo
1: kare alhamdulillah wa alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh uli de wantube busabara bara ajana baga banango uluguduru maru kora na ye terulimu ya daka gurumo akayinza okutangira abantu okuduka buli muntu aduka nga bwayagala muruteke muko ku buhampu oluguudo olwo muruteke muko ku buhampu kenka kasa omunaba mu kikoze bwe mutyo wayinza okuba we kikyukamu ate abantu batukira okuvaayo ne boogera at least edoboozi lya buligene maaso n'okubanga aliwulirwa edoboozi lyabwe erigene maaso n'okubanga aliwulirwa abantu b'ekitundu ekyo kyenkakasa abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga zino kwe bali bawulira kyenkakasa meeya wa Makindye Sabagabo kwoli ku rediyo eno tovaako ensonga eyo gigoberereko ntegeeza mukulu Galabuzi Serunkuuma his worship ensonga eyo gigoberereko olabe nga waakiri oluguudo olwo olw'e Busabala bateekamuuko ku bugulumu.

0: Alright, kumukoto, guachikumu musambu, katonyeze mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuwaka lukubaza mwenda, abagena maso kwa antimutu uliliza. Sako, nokuwe kumira kumukoto kuno, akaongezi korona kuno walero. Of course, evita program, panty desk, emeze ya bakogo. Mwenda, abagenze maso kwa antimukole mwenye jenja ulo. Kuba mitundu vya gwanga, vya Bili mjimugenze maso kwa ntumutu sake ngaluna kwa uwalero. Chibela chaka binyo, chadala, nadala, ngamuso bote, ukubako, nuchu watu ukako, mungeri ya mwe ndala. Of course, uchimanyi bulu honji nyo, nti tuberu tunulida, bie mzanyiwe sodo kuwela ntibitambula, una kuna uwalero. Atenga, bibera, binji nyo, nadala, singa tupatuwaze, ino ye program, of course, esemba yo, matuko nyonyo leda, ensonge zuwerako, zifude monsike yebye mizanyo, unakuluna uwarero, ngaba nwa sodo kuwena ntiruta ambula. Luwama sinia gegange, kwa timu nene ya Power Sports Team, tuli ne sekaiwa hunaisi, kulaba nti, ensonga zona, zitambuli ya dela bulonji nyo. Kamukue, hunaisi, abirenga kubuza hako, mudachi kasino ate nkusoto tolele chetugendo kubira tu tukuwa olunakulu olwalero huna nkwaniriza webali nyo okubira nti kwoli
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chum musamu kutunyeze amwenda pale fm akula ya muntu wa bulijo awasibyo tia cha kumide ku pale fm akansubire nti olunaku olwalero alokutambulide abulunji ngabulijo ntero kubanga atemba gamba gulita tambuli devil unji muna ibiranga wenyeza nyo kwa zikari walua katavo walua akatavo kedua kali wano ku reception kwa waka mkumi bili zoka zoka akatavo wako mulimwe duwa nyinji nyo solo kubanga ate zikuja obanga wawo zisomye ala soo kuhisi zamu anezibanga zite otele ila mubi ntuwe bie nja ulo sako nga ibi obulamu bie mfuna angebio nebidala ebigwa mukowe elyo so nolwekyo tobeereeyo nolabanga mutuufu ebintu ebitambula n'ogamba oba kiki alaza ku azikaari asomako Quran asaddakako saako n'ebintu ebirala Allah omwasobola okubanga ayita okuba nti akugulirawo saako n'okutunula enniya yo nti obikoledde ku nniya ki munnaayi nniya weba nnungi atumanya Allah soko kubanga atayisiza omo abinubanga ate abiterera bulungi nga buli 2005 paka mukaga amande paka rwako neba program the pand desk bya mizanyo awano mu Uganda sako ne wabwirwe gwanga amaulire manji gedgeni sobanga gedtugeni kubanga ate tukutusa ko cyo kino cyo rwalero ayuwefa super cup agena kubanga ate azanyibwa oluna kugenda kubera rwancha super cup yabera wakati wa atwa champions sako ne Europa League mbantegeza kutimia Paris Saint-Germain asakini timia Stone Villa zingina kubanga atezisa nya ona kugenda kubera rwache sa zingina kubera nya asakuna malega transfers atawategeza ke joint Liverpool yalese Araujo wawo na mawili ya malamanji nyo Skelly wa timu ya Arsenal Arsenal ya mutade katalenti Chelsea webange ya gade so kubange mutwala sakone Man U mawili manji tugenda kubanga te tugakona ko elinya nze Sekaiba Hunais akwa timu nene ya the pand desk
0: butyo butugenda kubera ntutambula gona alina fe ku mukutu guno ogwa chimu musamba katonyi zomwe da Pearl of Africa Radio Hunais mulide bulonji nyo nga agenda maso kubera nti kwanjulira wotya butugenda kubera nti tutambula na kulonano kakati nokiriza tugenda kutunira nsonga nyingi nyo of course tetuinza kubera nti kino tuchirekayo olunako olwalero nako olwalero wetuluwunzikidde nga polisi yegwanga letu Uganda polisi ya Uganda esobodde okubera nti efukuza wali mbitundu bye makindye nibazuula abantu mwenda mulambirira abali mutemu eryagenda maso ku muzanyi wa Sevilla David Owori captain wa AS Villa yafa kuloku noluwedde kakati abantu bano mwenda mulambirira abamukwasodde okwera nti bakwatibwa na yenga okusinzira ku police esimu eyomugenzi bano yebazalidde eminyira bali bamubaka esimu gye bayita iPhone 14 Pro Max gye bali bamubako wakati mukumukuba era esimu eno yasangibwa ng'eri ku police okusinza ku police egamba nti yasangibwa eri ku usafi kumpi ne taxi park awo ku usafi maketi wano mu Kampala bagamba nti bizibiti bingi nnyo ebiro bano byebakutte nabo abamu ku bakwate kuliko omuvubuka eyategeerekeseeko erya Franka nga ono amanyiddwa nnyo mu bitundu by'e Makindye nga Musezi bamukazaako linnya lya Musezi
1: bamweta Musezi
0: kakati oyo yasinze okubeera nti avaako ebizibu era banne abasinga gwe basinze okubakwatirako era waliwo abalala abakyali ku misinde abadduka abadduka ekibambulira olw'ensonga nti essaawa yonna poliisi eyinza okubakumbamu obwala kubana abali mu kudduka kuli amanyiddwa nga alaali waliwo omuvubuka amanyiddwa nga alaali n'omuvubuka omulala amanyiddwa nga kato bano bombi bano baaliko era omuvubuka mutunuulidde hunaisi sitera kukulukusa ku maziga naye olwaleero bwe mbadde ndaba sitoore eyo nga bavubuka bano poliisi bagombyemu obwala ne bademonstratinga ne banyumya nga banyumya olugero ne bategeeza bulungi nnyo nti kino twakikola era omu ku bo gwesegedde linnya lye n'anyumya huna simanyi obwo biwulira bulungi n'anyumya engeri gye baakikolamu n'agamba nti ono amanyiddwa nga Franka nalibadde mbawa ku ddoboozi ly'omuvubuka oyo naye kangezeeko ddinoonye wano mu kyuma ky'omuzungu naye kwegamba omu yasooka n'akuba omugere n'amukuba omugere n'atalantuka kakati bwagwo wansi kubana okuli alaali ne kato abakyaddusa emisinde bano era olabira ku bavubuka abo gwe bayita alaali n'omu gwe bayita kato bo bakyadduse poliisi ekyabanoonya twebaza poliisi ye katwe nti bakoze ekisoboka okulaba ng'ensonga z'omuvubuka ono muganda waffe zigguka era mu kaseera mpawekaaga ne babeera nga bakikozeeko wano nno waliwo ne komandi eya CDF Muhoozi Kainerugaba General Muhoozi Kainerugaba era naye yakoze order n'agamba nti abantu abo bakwatibwe simanyi huna okusinziira ku nnoonyereza nga bwe ziri nga poliisi bw'ekyatuuse naye okusinziira nga bwe kiri bano bo bakkiriza nti twakikola era omu n'agamba nti abamu ku b'omutawaana ku ffe kwe kuli omuvubuka ono Franka amanyiddwa ennyo nga Musezi yali mikono gya poliisi n'abalala ababiri abakyadduse okuli gwe bayita alaali ne nani ne kato era essimu y'omugenzi yazuuliddwa poliisi nga bagirapinze mu buno buleta waliwo buleta buno bwe batera okusibamu enkoko ezookyeddwa ezo buleta bwe obutegedde bulungi silver plate zino naye kali kamera kaleza bwe katinga bakazingazinga kati ke bazingamu essimu mbu okusinziira ku poliisi mbu bano mbu akantu akukalemesa mbu okutrakinga essimu eyo naye poliisi yakozesezza obukugu bwayo ne baCID abadde mu nsonga eno abali kugumu kunoonyereza era twagala okubeebaza nti ne bazuula abakozi b'ebikolwa bino simanyi huna ki kyogamba ku nsonga eno naye ng'okusinzi so far so good eri abantu bano abazza omusango guno nti baakikola mu kiro mu ttumbi tewali yali alaba kubanga omuvubuka zaali ssaawa nga bbiri nga addayo waka ava ku training ne bamugombamu obwala naye ekimu ku bigambo ebisinza okubeera nti byamutawaana nyira byennyamiza mbu bagabe mu bo baali bakola
1: anti era abavubukabo gwe mulimo gwawo ogwo ogwohubbi mu mbeera efanagana ko wetyo bakuba bangi pevazi waliwo abamajambiya waliwo abaki naye lwama okusinziira mu nsika y'ebyemizannyo mbutuufu kijja kitya kuba nti kapiteeni wa club omulamba esivira ngetamanyikiddwa ekyo kiddayo ku nsonga zetubadde nga twogerangako wano nti tetuwa nnyo mupiira gwaffe wano budde andi shuwa nti abakuba kangeze nti abakuba muyimbi kigwemba nyinza okwogerako wano abako kanjogere ku Kingi Saha oba kanjogere oba ku Aziza Azion nti abakuba Aziza Azion nga yatambula ne bamulaba nti yeye bandi bimukoze anseri nti nedda lwaki nti bamumanyi serebu era ebimu ku bigambo abavubuka abo abakoze ettemu eryo bagambye nti babadde tebamanyi nti gwe bakuba serebu nti gwe bakuba ye kapiteeni wa Villa nti oba oli abakuba nga bamumanyi tebandi kikoze so tetuwa nnyo budde amupiira gwaffe yesu nga lwaki abasambi abasinga abawagizi bangi abantu bangi wano mu Uganda erasobola kumenyera abasambi ba Vipers bawera batano kyokka ti ngasobola kumenyera bamaaniyo basi nakubyalira inapu nama nagiteeka wali nakwata ne sabu nabo nabakuwa nabateeka wali naye nga tasobola kuwaayo basambi batano abali mu ttiimu zaffe wano so tebabamanyi
0: hunango kyamenyaamenya ndowooza eddoboozi y'omuvubuka ndifunye kanditereka abantu baffe bamuwulire nga ayogera ebigambo bye nga poliisi emugombyemu obwala olunaku luno olwaleero twalibadde bino tubirekera abamawulire naye of course engeri gye tuli nti tuli mbyamizannyo ate nga neyattibwa mu nabyamizannyo kyovaola batubaleetera ensonga ezifaanagana bwezi bityo nga abavubuka bano bagenda maaso n'okwerumiriza nga bagamba nti abamu kufa ab'omutawaana ennyo muffe era bamenya abantu basatu okuli Franka ono amanyiddwa ennyo nga Musezi mu bitundu by'e Makindye awo saako ne gwe bayita Alali ne gwe bayita Kato bano ababiri Alali ne Kato bubakyali ku misinde poliisi tenda bakwata naye okusinziira ku bavubuka bano bo bagamba nti bali bambala engatto z'ebyuma ne bakola ki ne bakola emisago egifaanana bwekyo huna twandikoze tutya ebintu nga bino ne bitaddamu kubaawo oba bwe biba nga bibaddewo ne bitagendera mu bulamu bwa mulala
1: nsuubira nti ekintu ekyo kivya ddala wansi kituba tulina okukola buli omu okuba nti atukuliza abaana mu mbeera ey'eddiini ekyo ekintu kyogedde lwa nsonga nti abavubuka abo baba kubanga mbutufu baina mweddin mu mutima wa mitima jawe bandi batete basobola kukola kintu ekyo omuntu nga alina mu eddin mu mutima tasobola kukola bikola ifanaganako webityo
0: osimanyi oba kubona wali oba sanzeko ne bakugamba nti swaba zitawogende
1: anga kati waliwo abamu ate nga tebakirina ekyo Nti oba oliswa boba ni oliswa kubanga oitamu na makanzu go aga musira mkanzu chuteke wali so otukuliza abana mumbera wa mumpisa ezeddin mungeri mumbera ezeddin ebi ntu wefanagana kuhuwe vila tisora kubanga tubisanga
0: so
1: neo sanga abana bayayi bako zese njaga bako nebaza deba bangana obari uwe batu amazali balagajali ila nye abana Nusangwa muzadde ngu mwana agenda na ave waka Kangezeti mwana wabu wala Na ave waka nga yamba debu vinga wasanze Na tambula tinga yana ya mwulaba Mwana wabu lenze ya mwulaba Inabi grupu grupu akola vichi vichi vichi Nuhu muzadde nga mwulaba nga tena na chamu nyiga Suka tiyo mwana ave watu mpola mpola mpola mpola kakananga Biba bata wanyaba ntumu society So utuba nga tuvude wanse do kuchikolo Netuba nga buli omu omwana wa mukuza mu mbeera ennungi. Eyempisa eyeddiini. Ebintu ng'ebisobola okuba nga ate ebigonyo. Naye kati ssaawa zino. Kizibu nnyo kyakuggwa ate banaakwata bameka. Kati oyo serebu y'ensonga lwaki bakoze we batyo. Naye ate kati we kisanga omuntu wa bulijjo atali serebu.
0: Kitegeeza nti bangi nnyo. Abali ku bitanda. Abalala bagenze kala nnamo. Nga kugamba bote bamanyikidwa singa tebakubono amanyikidwa nsiyo no sanga bali badde bakulita kubanga baba sanze ne na amasimu mayitirivu nyo
1: mayitirivu
0: kati tomanyo ba amasimu nago gali ko buwanga bwa bantu
1: aha
0: ate ekyo kubinde wisiza ne bilala kuna ababi busu bayini mutuka babira bagagawa
1: Baba
0: teka muzi moto kazi hali ya zi
1: Na yate moto kazi mundi za bewana ne kubangi nako zinuru wa muso genda wali mnumu wa imitu walu juo nga avili Na kwa moto kanoge na nocha kalamu Nori ya kusende
0: Zinozi wa temu ya viziviti
1: Ati ya basa uzi teka muwe viziviti wa baze uzi So katuwalaba anti mbele fanagana kwa wetio Tusasila nyo wa familia yomu genzi Ana yembu tuofu, fengafe bana Uganda. Watu ino kuwa omupira kwa fobude. Haba fuku kabo, unubagwe baku wale tiba mumani. Cheche muna odio wala gibe gwe baku wa. Gwe baku wa ilizanti ya biesimu. Niba mkuba, nga tiba mani gwe baku wa. Aliku timia kwange ya ala gibe. Kakanyanga na iba muse. Katinono, almost kese za galo kufana gana. Baba de tiba mumani. Indi captain wa vida mulamba era bachogedde ndia bade tebakolaji tebamumanyi so tetuwa mipira ja febudde mpira jibao wano kusendeza linyinji anayeweka nganti tetugenze yo kulaba ku tv tetulabye bichituwa nye mipira jiye jeweru obudde obo liyao musajja ono bambi yatiddwa baba kubanga bamanyi tebandi mukubye anaye babade tebamumanyi example nawadde enungi nti nga
0: noza muguna nti for the first time let us thank the Uganda police okubera nti ekintu kyabaddewo mu week emwe mabega naye ne bakola okunoonyereza mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu ennyo okuli nantalabikalabika olw'ensonga nti oluusi abantu batera okuzza emisango nga gino ne kitwala ebbanga ngoluse tutegedde ani yakoze kintu naye okujja ne bakwata abantu nga era be bakwata bewo benyini nyini era ne bewaku n'obujulizi ne bagamba nti twakola bwetu ti nze oli ya bo mugere nze namukwatayo mulimi olw'ekiyaye oli ayinza utamanya kukwatayo kugamba yagenda n'addira omukono gwe nago kuba mu nsawo yoli bajimwe simu era bakamenti bali bakola
1: bali ku mulimu
0: chesimanyi obanti nobo temukuba mulimu
1: kubo kubo baba bagenze kunonyeza abana babwe kawogo
0: nenga enough fenyine bayino kutwebaza kubanga tubadde wano batu bomulanga ebbanga lyonna okuvali ekintu kino lekyabaawo ne twegayirira ab'ebyokwerinda okubeera nti bakola ekisoboka ku bantu abo okubeera nti babagombamu obwala era kikulu nnyo site eyo poliisi eyongere okunoonyereza abantu abateera basimbiwe maaso g'omulamuzi nebo babasalire nga bwetwalayo byebasaliddaani bali abeetaba mu bikolwa ebya Susan Magara nabo ne bano babakoleko kwegamba tubalabe nga bali mu kkooti babasalire famire kubanga kati esaawa eno maama yali ayina omwana oyo nga yekagwa gwebasibireko kwegamba yali ng'emmunyeenye yaabwe
1: nga gwebasibiddeko
0: olukoba yali ayina byasuubiza maama we gamba ng'okumuzimbira ennyumba byonna wabinoza obijjukirao byali mu lumbe nti yayina byali ayina okukola abantu bano nga tebannasaba kusonyiyibwa basabe babasonyiwe
1: amateeka tegaliiko ebyo luwama wenkukola ekintu nontwala mu mateeka mu kkooti ngo n'ogamba nti bansonyiwe basobola obutakuwuliriza balina kugobeza mateeka nti wakoze kino nakino nakino
0: kati si byakusonyi bwe kityo gwe wenna agenda maaso okuwuliriza omukutu guno ogwa 17 akatonyeza omwenda Paul of Africa Radio lyerimu ku mawulire obaolyawo agasobodde okubeera nti getambulira olunaku olwaleero nga abavubuka abo basobodde bulungi nnyo poliisi wali ekatwe okubagombamu obwala bagende bavunaanibwe emisango gy'obusi n'obulabbayi nyinza okukikolamu ensobi
1: obutemu
0: obusi n'obutemu kubakola kubanga huna nabadde nkugamba nti kinkaabizaamuko sitera nno kubanga ezzika ly'omusajja nalyo litera kuva wala era olira ayinza okugamba nti alabika lubwama yawulomye buwulomi naye tekubadde kuwoloma kwegamba tingangaokutonyeza ku munye ku ngeri abavubuka gye bewaddemu statement nga kwegamba bo obulamu bw'omuntu nga ndaba tebakuwadde valyu yadde n'akamu n'akeddagala bwobanga oyagala simu lwaki totwala simu yo kubanga era yali tayinza kyayinza kubakola nga bakitutte kubanga ekisooka babeera bangi babeera mu gurupu ne babeera nga bamulesaawo nga bamusibye bamulippya emiguwa ya baba kugamba aba teyandi baddeko kyabakola era bagenda bugenzi naye gwe n'okwata ejjinja n'okwata ettafaali kubanga mpuliddeko omwagamba nti waliwo atambula nali mukaveera akaddugavu abanga atambula n'ekyokulya
1: era bana mwegendereze nnyo naddala abatambula ekiro tokkiriza nnyo muntu okutambulirako ng'akuvaako mabega osobola olaba omuntu ng'oyinza okulowooza nti anyuse addawaka na mugaati akaveera kabakuttaako ebiseera ebisinga mubaamu eritofaali eddene
0: alinamu bwe bayita bupeva naye ndowooza size zino peva ezabulijjo baleka babeeramu ne kali akongera ozito wamuko kubanga peva yinza okubutagira nnyo
1: bamanyi we bakuba ewatuufu bakuba ku medulla oblongata
0: kale bwe kityo gwe wenna agenda maaso okuba nti owuliriza omukutu guno ogwa 17 akatonyeza omwenda Pearl of Africa Radio bwe bityo bisobodde okubeera nti bitambudde olunaku olwaleero sayidi yaawo nga poliisi egenda maaso okuba nti bakola emirimu gyabwe tubebaza kye basobodde okubeera nti bakola era abantu abo tubasange nga bakoze bavunaaniddwa emisango egy'okubeera nti ate era babeere nga bali peyi nga basasulira ekyo kye baakola ng'ovudde ku kyokubasiba bano baba balina okubeera nti ebintu oli bye yandimalirizza nabyo gamba ng'okuweerera omwana gamba nga abantu be okubeera nti bamufunamu babenefitinga baali badde kino bakisasulira
2: kubanga abamu kubaba kunodemi mu mizigo gyabo nga sibo baliri ni bakyala baabwe bo bali mu kuyagala ate nga baziba misango kusaidi emu oba endala goena agina masauti oliza agondo getanzina gona kolwale kakati amamulira malala era mu ngeri yemu ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna jukira ekibaitani huna
1: Echa FIFA.
2: Eche kule miro mokolo. Giani. Infantino. Infantino. Yavoyo jibufu deko. Na gamba anti. Yani wadako ula kampu ni ezo. Ezo wana njini. Ziso wolo kujaze nyingine mumpira. Even season unga waludi kapu. Basi wolo kubena na uba jaba yambeko. Uba batika mkasente. Mbakazi wolo kubena dizita ambula ulo onji. Ngalaba nti waliwo rusi FIFA lwemenye kamuko ne kabiru obanga kasente kanji sate singaba baba funye company zizi nezi facilitating and ziteka mu kasente chinzo kendeza kwa expenses kakati no munange federation zi ezenja wulo wali mu Bulaya ne mu South America tebachi labanga sobotwachi oba nga Infantino kuyachira ba Boba achira ba njono kudu lwalina lwakubera nti asala magezi atandiko kuleta abantu abenja ulo mpira batandiko benefitinga kubanga kirizo bagana mpira kujja kubate kujali independent singa baleta companies ezenja ulo oni yali asubiza no federation ezenja ulo era kagabuli federation ina kiriza ne gamba nti bagira Infantino kuchino bagenda kufuna milioni ya ana eza dola mbagirawo
1: milioni ya ana
2: eranga yali abawadde insale sale wa mwezi gwa mwenda bano buli omu okubeera nti asalawo oba awagira Infantino kuchino oba tamuwagira kakati baba zungu ndadala wali mu Bulaya jite UEFA boba jira omba gira wone bagamba anti Infantino chino cho ya galo kola fere tukiriz ganyana cho ilani mamugamba tukisobola no kujamu uwezi ke wechitio wechize chitambula bali bachari yao amuango kuli bungereza FA neva yone gamba anti mkuseza ku Infantino vyo ya galo kola ilani tukiriz ganyana hawe amuanga malala Ukwari Wales nabo ne bavayo ne bagamba anti nedda kakati tubadde tukyali yao ebitongole ebyenjawulo oba ziyite federations ezenjawulo kuno kugase UEFA kugase Asian Football Federation Confederation ekibiina ekikulira omupiira wali mu Asia kugase CONCACAF ekibiina ekikulira omupiira wali mu South America ne bavayo bo ne bagamba anti tedukiriziganya na cha Infantino kuleta of course Infantino yavayo mu meeting ya tule Morocco jimuvuddeko ne bagamba anti twabivuddeko kyobozo yakivuddeko ne bigenze bigenda maso bine bitongole byonga bigamba anti Infantino sebo twabadde tukulaba wabaddo inacho yagala okukola mupira kakati unako olwaleero update eriwo ku nsonga eno president w'eggwanga lya America muite Donald J. Trump avuddeyo unako olwaleero n'awagira Infantino n'agamba nti Infantino mutu alaganya wa bwerere era muteeka ku pressure ya bwerere era ndaba nti singa mujjamu obwesige Infantino ne mujjako kubanga bo bano bamugambaliza ininge bebibiina byenyogeddeko mujjeko kafu ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga lyaki
1: lyafrika
2: ku continent ya Africa bano abafirika fetwa tuuti awagira Infantino
1: acha nalabyeko n'omwogezi wa FUFA wano nga naye alimu okumuwugira naye amuwagira
2: kakati wano mu Africa fetwa tuuti awagira era fetu kya
1: olw'omusembi guli
2: simanyi Simani kati huna. Kaluenda mukumbula kuno. Badu koma wewe huna.
1: Hey.
2: Ogena kutu nyonyula. Position kwa yandi badde. Bano, okwagala kujamu infatino kwe sige.
1: Mm.
2: Chechi tofu. Oba, fa Afrika nga chetu wagira. Kubanga, kafu kukiriza Afrika, football kukiriza.
1: Mm.
2: Afrika chetu kukiriza, chetu wagira. Okwagira infatino agende maso. Kubanga, sawa yunaba gena kuwa ndibalonda FIFA president. Na ye, ebine vienja kuna walimu uraya. Bibi gamba nti, ono taina na ku. Aino kuliza ini ingamba gira ulu ensonga. Nti, yabada ya gala kubira nti asulo mpira. Katuwe mkumulako. Adetu J. Lumama sini ya gegange, tuli neseka iwa hunais. Program bajita panty desk, emeza ya wakugu, wane nsonga tuzi tunuja chintu, chachi kugu nyo, mkuzete gereza. Katu J, kumukutu, kuhuli, ugwachiku msambu, akatoni zume na pavaka radio, katu J, katano.
3: Wangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
4: Loza kubulamu bw'abantu.
3: Tuloza bulubunga bw'akasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
3: Spring Flour, ajira mbungo bw'akasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, msega ku roundabout, Masaka Road.
5: Ebisenge by'ubulungi omuli basketball omupiira emmotoka z'amaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirala bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
6: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
7: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
6: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati.
7: Mm.
6: Awafiri kubamanyi. Basara.
7: Yes. Ajabe rangono wayo.
6: Awafiri katakuma mutindo. Awafiri kwa wocha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
7: Ndari wa mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamura bibida.
6: Ndari mtu ndira. Ule wafuni ya mbuzo mtu ndo, ino mtu ndira.
7: Yes.
5: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuno kwa kini nyebye mizanyo. Buruna kuruwa sande, ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Yemizenye bimarayo tubisubwa fundiza wa Palo of Africa Radio bili abili mu mukaga akubye kodi na te tichari kulanga kolala ikisira jeto obundi bwebo witike teke lindirira fundiza tukore bili abili mu mukaga akubye kodi lindirira uri wakati mu program the bandit desk emeza y'abakugu